0: ka mkpụrụ obi ndị niile kwelenụ gara aga,
1: si n'ebere nke ju nka dị ike na ndokwa,
0: ka fa zu ike na ndokwa.
1: Amen.
0: Onye nwe anyị nọnyela unu,
1: nọnyekwara mmụọ gị.
0: Ka Chukwu ji ike niile gọzie unu, Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ.
1: Amen.
2: Ọ bụ Prince Paul Ikonne kwadoro ekpere Angelus a.
3: Ọ jirila nkeji abụọ gafee elekere 12 nke ehihie. Igbo ndị ọma gerenụ akụkọ ụwa.

0: Igbo ndị eji eme ọnụ, unu emela nwụchi oge ruola maka akụkọ ụwa nke si n'Igbo ezue na abịara gị. Na nke taa bụ Wednesday, abalị 13 n'ọnwa 5 afọ 2026, ma bụrụkwa Hiori na Igbo na mmalite. Gerisi akụkọ ndị gbapụtara ihe na akụkọ anyị taa. Nnukwu ụlọ nzukọ azọpụla njem ka ahụ na a ga-emesikwu ụkpụrụ nke nchịkọta ozi ike, dịka a na-ahụta na iyi egwu ndị a na-eme ndị mmadụ n'ikuku na ha agbali elu. Ụlọ ikpe eyigharịala okwu ikpe nke Nnaji, nke eji na-ebo ya ebubo maka igwucha ndụ ijeri naira 14 na ụmụ ise ka ọ dịwazie n'abalị 3 nke ọnwa June. Onyeisi nke ụlọ ọrụ APSA ekwupụtala mbunobi ya iso were zoo ọkwa ịnọ n'ụlọ nzukọ na steeti Abia maka ịnọchite anya mpaghara Obingwa West. Akụkọ ndị a na ndị ọzọ ka anyị ga-ewetara gị n'egbughị oge. Ndị ji ya bụ akụkọ n'ihe abụọ:
1: Clinton Obidaya,
0: nakwa mụ onwe m ezinne mmadụ, wụchasịa ntị gị nke ọma ka ị nwee ike gere akụkọ ndị a n'uju. Onyeisi ala bụla Ahmed Tinubu akpọọla oku ka e nwee mgbakọ aka ga-emikwu emi n'ihe metụtara akụnụba gbagburugburu ala Afrịka, na-emesighị ike mkpa ọ dị na a ga-enwe ụkpụrụ ndị nke ga-ebute ụzọ uto nke ụlọ ọrụ na kọntinentị a nakwa ọganihu ya. Dịka otu ozi sitere n'aka onye nkwuchite ọnụ nke obi onyeisi ala Bayo na Anụgapụta, Tinubu bụ onye nke kwupụtara nke a n'ụbọchị Tuesday mgbe o du gọọmenti Naịjirịa n'ụzọ nka nke njụta ihe nakwa nke azụmahịa gaa ọgbakọ ukwu nke nwere na ọgbakọ ogige nke ọgbakọ ukwu Kenyatta dị na Nairobi. Onyeisi ala rụtụchara aka na ụfọdụ ihe ndị mara na mma ugbu a na-ahụta na akụnụba n'ime ime mmiri na ala anyị Naịjirịa, dịka otu isi sekpụ ntị bụ maka mmepe na ala Afrịka na-arụtụ aka na otela ejiri na-elepụrụ ebe ahụ anya maka ihe ndị metụtara enweghị nchekwa nakwa ihe ndị a na-ebughị n'obi nwere ike dapụta n'akụkụ ahụ. Tinubu gakwara n'ihu lebara mkpa ọ dị anya ka e nwee ike nwee usoro ndị nke a ga-emezigharị n'ihe gbasatara ego n'ogo mba ụwa, na-arụtụ aka na ala Afrịka agaghịkwa nọrọkwa bụrụ nke ga na-ahụta onwe ya dịka nke na-ewepụ ihe ndị bụ ọnatarachi atụpụ ya tụpụ, ebe mgbe ọbụla e jiri ọnatarachi ndị a rụchazie ọrụ, ha ghọzie ndị ga-eche efere were na-anatata ụfọdụ n'ime ha n'ogo dị ntakịrị. Ọ gakwara n'ihu kpọkwuo oku ka ahụ na mbịakọta ọnụ na njikọ aka n'ọrụ n'ala Afrịka ga-esikwu ike, bụkwanụ nke ga-emekwukwa ka ọchịchị bụrụ nke a ga-elebakwuru anya nke ọma nke ọma, ma mee ka a ghọta n'ụfọdụ ihe ndị nke bụ atụmatụ ọrụ nke wepụtagasịrị dịgasị iche iche maka ogo nchebe na ogo mba ụwa nakwa nchekwa kwesịrị ịbụ nke a ga-emelitetukwu aka na ya, n'ihi na ụkọ dị ugbu a ọ naghị ezu ezu n'ihe otu esi agụkọta ihe. Ya bụ ọgbakọ ukwu nke kwuru na ọ bụ ndị isi ala Emmanuel Macron nakwa William Ruto lere ọbịa na ya bụ nke kpọkọtara ndị ndu nakwa ndị ọrụ sitere n'ihe karịrị mba dị 13 n'ọgụgụ.
1: Ngalaba ministri na-ahụ maka owuwu ụlọ n'ogugo etiti nakwa mwulite ihe na ime obodo agala n'ihu ikpughe atụmatụ gbasara owuwu ụlọ bụ nke ga-akwụrụ ọnụ n'ọnwa Mee anyị batara n'ime ya, n'otu aka ahụ bụ iji gbatịkwu aka n'ihe metụtara n'omume nke ụlọ nakwa ihe ndị ọzọ bụ nke ga-enye aka ga-adị n'etiti gọọmenti nakwa ọhanaeze ndị nke nwere mmasị isonyere n'ihe nke a na-eme. Minista na-ahụ maka owuwu ụlọ nakwa mwulite ya n'ime obodo bụ Mustakwa Darama bụ ya kwupụtara nke a ụnyaahụ bụrụ Tuzdee, ebe ọ gara maka ọgbakọ nke abụọ metụtara n'olileanya na iwu ụlọ, bụkwanụ nke ga-adị n'etiti gọọmenti nakwa ndị nke kwụrụ na nke onwe ha nwere mmasị. Nnọkọ a werela ọnọdụ na Abuja, isi obodo Naịjirịa. Darama kwupụtara na nke a na-abịa dịka ya bụ ọgbakọ nọ na-eleba anya n'ihe dị iche iche dịka atụmatụ eji atụtegharị ma rụzuo ọrụ ndị nke a tụrụ anya n'aka dịka owuwu ụlọ nakwa nke ga-eweta uto n'okwu akụnụba. Site n'ozi ya, ọ kọwara na enweela mkpọku ndị nke ahụtara na ngalaba dịgasị iche iche bụ nke wetarala ntụziaka otu a ga-eji lebakwu anya tinye n'ọrụ ụkpụrụ metụtara n'owuwu ụlọ. O ji ohere a kwue gbasara atụmatụ owuwu ụlọ nke na-aga n'iru ugbu a na Ibeju, Lekki, nakwa State Lagos, gunyere Lambu, nakwa Kano State, nakwa Kasana, gunyekwara Abuja, bokwanu nko osire na Tinubu dika onyisi atumatu owuwu ulo nke na-aga n'iru ugbu a na Ibeju, Lekki, nakwa State Lagos, gunyere Lambu, nakwa Kano State, nakwa Kasana.

0: ụlọ ikpe ukwu nke dị na steeti Enugu eyigharịala okwu ikpe nke metụtara igwu chandom ego ruru ijeri naira 14 na ụmụ ise nke agbara megide onye minista na-ahụburu maka ikikere ọkụ n'ala anyị ọka nkuzi Bat Nnaji, nke kwuru na ọ bụ otu onye aha ya bụ Okechukwu Nnaji bụkwa ndị nke agbakwara akwụkwọ ahụ n'ihe gbasatara mmebisi nke mebisiri ngwongwo nke ndị otu nkomoro ọnụọgba mbụ ime obodo dị na steeti Enugu, nke e meziri ka amata ugbu a na ọ ga-adịwazi n'abalị atọ nke ọnwa Juun 2025. Ya bụ okwu ikpe bụ nke e welitere n'ụbọchị Tuzdee n'ihu ọka ikpe Veronica Jogwu, ma bụrụzie nke e yigharịrị iji nwee ike nyere otu ndị nke a gbasatara ohere ka ha nwee ike dowecha ihe ndị dị mma n'ụzọ kwekọrọ ekwekọ n'usoro ụkpụrụ nke ụlọ ikpe gbasatara otu ọnọdụ nke ya bụ nkwu ichoku nnakwa ikpe ikpe ga-esi chewe ihu ngwa ngwa. O ndị na-ekwuchite ọnụ ha webatachara okwu nke nkwuchite ọnụ ha nakwa mkpọtụ uche nke ha ji na-achọ ka enyekwuo ha oge. Mgbe ọ na-ekwu okwu ka obere oge gachara e jiri were ịkpọlitechua okwu ikpe ahụ, onye ọkaiwu na-anọchi anya ndị nke nnazara ọnụ ha bụ Maazị Benjamin Nwobodo kwuru na ụlọ ikpe ihe ha mere bụ naanị ịkpọtụ okwu ahụ aha ma yinyezie ụbọchị ọhụrụ nke a ga-eji nọgide na-aga n'ihu na nnọrọ ya. N'iji nwee ike kwutu okwu banyere otu ya bụ nghọtahie siri dowe ihu, Nwobodo kọwara na ya bụ okwu ikpe bụ nke ya gbadere na mbụ na mbụ n'afọ 2001 site n'aka otu onye akpọrọ Alenta megide ndị obodo Eza maka onye nwe ala nke ya bụ ala na-eko achịcha. Dịka o kwuru, dịka ya bụ nwa amadi bụ Alenta nwụchara, ụmụ ya bụzi ndị nke na-anọchite anya ya na ya bụ okwu ikpe, ebe mechakwara si na a chabiri ikpe ahụ n'aha nke Alenta ha n'afọ 2013. N'iji zaghachikwa otu ebubo ndị a na-ebokwa maka ngwongwo ndị nke asị na onye gbara akwụkwọ nwe, bụkwanụ nke e kwuru na kụturu nwa obodo rụrụ ụka na nkụtu ahụ bụ akụkụ nke ihe ndị e mere na nkwado iwu maka otu okwu ikpe ọzọ bụkwanụ nke ha rubere isi na ya. Ndị gbara akwụkwọ gakwara n'ihu na-agbakwa ụlọ ikpe ume ka ọ bụrụ na a ga-akpọpụta ha dịka ọ bụ ha nwe ya bụ ala nkomoro onu agba na-eko achịcha, nke ha kwuru na ha sitere n'aka ndị nna nna ha were nweta ya bụ ala na ọ bụ ihe nketa ha site n'ọgbọ ruo n'ọgbọ.
1: Pati All Progressive Congress APC ngalaba ya na steeti Rivers emeela ka mara ugbu a na ozi a niile na-efegharị n'ikuku ugbu a bụ ozi ụgha, bụ nke na-akọwanụ na ọtụtụ ndị chọrọnụ ịzọ ọkwa ịbụ ndị ụlọ nzukọ bụ ndị a sịrị na ha na-erubere minista na-ahụ maka Abuja Nyemso Nwike isi na ọ bụ ha ka ọ gaziere. Maka nnyocha nke ndị pati APC mere, pati APC si n'ihe dị otu a abụghị eziokwu. N'otu aka ahụ, ụfọdụ nọ na-ekwu okwu nke na-akọwa na ndị nke fubara enweghị ya bụ nnyocha ndị nke emerela ha. N'otu aka ahụ, n'oge ndị a nọ na-agwa ndị nta akụkọ okwu, ya bụ ndị APC na ụlọ ode akwụkwọ ha dị na Port Harcourt, isi obodo steeti Rivers, ode akwụkwọ mgbasa ozi nyere pati APC na steeti ahụ bụ Chibuike Ikenga kọwara uduruka okwu a ndị nke na-efesanụ dịka ihe na-eduhie ọhanaeze, ma bụkwara okwu na-ekwesịdịghị ka anụ ya anụ na ntị. Ha nọ na-ekwu na Nwike adịghị onye otu pati APC ọ bụ, na o nweghị ihe ọbụla metụtara nụ Nwike ileba anya maọbụ okwu nke na-akọwa na Nwike so na nyocha a na-eme. Ikenga kwupụtara sị na n'agbanyeghị na Nwike akwadola onyeisiala Bola Tinubu ịlọghachi n'oche ọchịchị nke ugbo abụọ, na o nweghị ihe jikọtara ha na Nwike n'ihe metụtara nụ nyocha nke a nọ na-eme. N'otu aka ahụ, ha kọwara na o nweghị ihe ndị nke a ga-ekwu gbasara Nwike ịzọnye ụkwụ n'ileba anya n'ihe metụtara pati APC. Site n'otu aka ahụ, ha sịrị na nnyocha bụ nke a nọ na-eme ugbu a gara siriri werere na-enweghị ọnọdụ nrụrụ aka. N'otu aka ahụ, ha ehiwekwala kọmitii bụ ndị nọ n'iwepụta ozi kọwaa na ndị nwere mmasị ruru mmadụ 33 abụrụla ndị enyochachara nke ọma, ebe mmadụ 65 ugbu a bụ ndị nke a na-enyochabeghị. N'ịga n'ihu, ha kọwara na pati APC hiwere otu kọmitii ndị ga-eme mkpughe ma chọpụta ndị wejuru obi nwere mmasị ịzọ ọkwa bụ ndị debatara akwụkwọ, ka gakwuo n'ihu ugbu a ime ya bụ nnyocha kwesịrị ekwesị, bụkwanụ nke ha sịrị na ha amalitela na ọ na-aga otu o kwesịkwara.
0: Onye isi nke ụlọ ọrụ na-ahụ maka mkpọsa nke ọkwa azụmahịa nakwa ịmapawa ụfọdụ ọkwa azụmahịa na obobo bọọdụ n'okporo awara-awara ụzọ ndị nwere na steeti Abia bụ Odoziakụ Victoria Dibụma Onwubiko ekwupụtala ugbu a na ya nwere mbunobi ịzọ ọkwa ịnọchite anya mpaghara Obingwa West n'ụlọ nzukọ nke steeti Abia. Ọ bịara bịara ụtụcha aka n'ihe ndị nke mere ya ji na-achọ ịnọ n'ọkwa ahụ, nke gụnyere ịhụ na ya ga-eji aka ya nnọọ zụta ihe ndị mara mma maka nnọchiteanya nyere ndị mpaghara Obingwa West, ma bụrụkwa onye nke ga-akwalite nchekwa nakwa mmepụta ihe ndị nke ga-enyere akụnụba aka, ma hụkwa na ụmụ nwanyị ga-abụ ndị nke a tọpụrụ n'agbụ ma nye ha ihe ruru ha n'obodo. Mgbe ọ na-agwa ndị ọ dị n'aka na ndọrọ ndọrọ ọchịchị nakwa ndị Obingwa okwu, ma ndị enyi ya ma ndị na-agọrọ ya ọfọma n'obodo ya dị n'Ọsa Ukwu n'ụbọchị Saturday, Onwubiko mesiri ike n'ụlọ nzukọ nke steeti a abụghị ebe mmadụ ga-aga ebe ahụ ya na-egwuri egwu maọbụ na-ekwu nchọnọ nchọnọ, kama na ọ bụ ebe ekwesịrị ịhụta na a ga na-emepụta iwu ndị ga na-enwe ezigbote mmetụta n'ebe ọ metụtara ọdịmma nke ụmụafọ obodo a. Ya bụ onyeisi nke ụlọ ọrụ APSA bụkwa onye lụtụrụla aka n'otu ya siri nwee ahụmahụ ma na agụmakwụkwọ ma n'igwu ndọrọ ndọrọ ọchịchị, ma mgbe ọ rụrụ ọrụ na ngalaba nke ijere ọha na eze ozi nakwa ịkwụrụ na nke onwe, na-akọwapụta na ya jụrụ eju nnọọ ma nwekwanụ ngabasị ndị tozuru oke nke ya jiri ruo eruo ịnọchite anya mpaghara ya n'ụzọ ga-adị ire. Ọ bụkwa onye nke mechaziri mesie n'igwe ndị gbakọtara n'obi ike n'ọdịdị nke ya ga-eji were rụọ ọrụ, ma hụkwa na ya ga-abụ onye nke ga-eji kwesị ntụkwasị obi were mee ihe niile, tinyekwara ịbụ onye nke ga na-akpọtụrụ ndị nwere nka nke amamihe mgbe ọbụla oge ya ruru na ekpere afọ ọma ndị nke ha kpere ya n'otu n'otu. Onye meyọ nke kansụl Obingwa bụ Maxwell Nwadike nakwa kọmishọna na-ahụ maka ihe ndị metụtara mmanụ patrol bụ Maazị Joel Ugbunna, tinyekwara onye isi oche otu pati Labour na steeti ya bụ Peter Chigozie Azubike, nakwa ndị ọzọ kelechara nwanyị a maka ya bụ otu o siri were nwee n'obi ike nke ikwupụta ihe dị ya n'obi, ma na-akọwapụtasị elezikwa n'anya na nwanyị a ruru eru maka ịbụ onye ga-eji aha nke ga azọ ọkwa ahụ n'ụzọ gbapụtara ihe.

0: ozia si na enimba 94.3 FM aba na ntunye anyị iji hụ na ikwesịrị ịbụ ezigbo nwaafọ ejimọnụ.
1: Nnụọ ka anyị gazie n'ihu n'akwụkwọ ndị nke anyị ka jiri aka ka fọrọ.

0: Nakuko sitere na mba ofisio odika oche nke onye Prime Minister nke mba UK Bukre Kerestama obuzi nke na agba ya hino hino nuku. Nihi na n'ụbọchị Tuesday ahụ tara o na ndị minista adịkwanụ ntakịrị n'ọkwa mmadụ anọ gbara rụkwaghị site n'ọkwa ọrụ ha ebe ukwute ukwu ndị omeiwu nọrọ na-akpọ oku n'olu daruda na ọ ga-arịtụrịrị n'oche ahụ n'ihi na ahụtala na ọkụọla ezigbo afọ n'ala na ụfọdụ ntuliaka ndị nke emere n'ime ime obodo nakwa na mpaghara ụfọdụ. Okwe nke otu ihe si wee na-agbara Stemmer bụ nke kwuru na ọ hụsiela anya. Onye kwuru na ọ nọ nnọọ n'ezigbote nrugide kpụ ọkụ n'ọnụ maka ọ bụ onye nke na-emechabeghị nnọọ mezuo nkwa nke o kwere na akụnụba ga-eto eto iji nyere ụmụafọ Britain aka na-ahụsi anya n'ihe metụtara iri elu ọjị nke obibi ndụ aka. Nnutu nkatọ ndị nke a na-enweta ugbu a bụ na ụfọdụ ụkpụrụ ndị e mere n'ugbu a bụ nke kwuru na kama imedo ka ihe nwee ike katọ mfe na ọ kakwuola njọ kemgbe ya bụ nwamadi bụ onye ahọpụtara dịka onye Prime Minister. Emechakwa oyiele otu onye enyi n'oge gara aga nke otu onye dara iwu nke mmekọahụ na mba Amerika bụ Peter Maldesen menya onye nnọchiteanya bụkwana onye nke kwuru na enyi ya nwoke a bụkwana onye nwere ezigbote rohe na mba Amerika bụ Jeffrey Espen. N'ụbọchị Tuesday ahụ e kwuru na ihe karịrị ndị otu ndị ọrụ otu narị nke nọ n'ụlọ nzukọ bụ ndị benyere aka nnu akwụkwọ ozi nke ha ji were na-adụnyere onye ndu ukwu na nke na-arụtụ aka ugbu a na-enwere ezigbote nkewa mmiri emi n'ime ya bụ otu pati nọ n'ọchịchị. Ọtụtụ ndị minista ọkwa ha gbagoro bụkwa ndị nke e kwuru na ha kwụkwara ya n'ukwu. Ngwa ngwa ọ gwachara ha ka ha bụrụ ndị nke ga-eme otu ahụ n'otu ọgbakọ ntabi anya ya na ha nwere ebe ọ bụkwa na onye nke kwuru na ya ga-aga n'ihu n'ime ihe ndị gbasatara ọchịchị na mba ahụ ma si na ya na-asị ihe ọbụla bụ olileanya nke idu ndu nke onye ọbụla chere na ya katara obi na ha bịa ma anya aka n'ihu.
1: N'akụkọ maka azụmahịa, minista na-ahụ maka ego nakwa nhazi okwu akụnụba n'obodo Naịjirịa bụ Taiwo Oyedele nọrọ n'ụbọchị Tuesday kwupụta n'obodo Naịjirịa ekwesịghị ịdabere n'ọnọdụ ka agbaziri ego iji mee ezigbo mwunye nakwa iwulite ihe n'ime obodo. Ọ dọrọ aka na ntị sị na Naịjirịa kwesịrị ịchọta usoro gbukpo ha ga na-esite na-anata nkwado nke ga-eme ka okwu akụnụba tolite. Oyedele kwupụtara nke a n'oge ọ nọrọ na ihe omume agba nke 28 gbasara ọgbakọ ukwu metụtara n'ụtụ isi bụ nke a na-eme kwa afọ Hirodo na Abuja, isi obodo ala anyị. Minista na nkwupụta ya na-abịa dịka awa 24 gasịchara bụ mgbe ụlọ ọrụ Enyimba FM nọrọ nata ozi na gọọmenti emeela ka a mara na ha azọpụkwala ụkwụ ọzọ ha na ụlọ ọba ego ukwu bụkwanụ ụlọ ọba ego mba ụwa ebe ha nọ na-achọ ka ha gbazite ihe ruru $1.25 billion bụ nke ha na-achọkwa n'iji kwado okwu akụnụba mawapụtakwa okwa ohere ọrụ nakwa ihe ndị ọzọ dịgasị iche iche. Na mgbakwunye ọ kọwara sị na ego ụtụ isi ihe metụtara n'azụmahịa na ihe ndị ọzọ bụ ndị nke a na-enweta na ọ gbanyere ụkwụ maka uto nakwa mbelata aka n'ihe metụtara n'ichekwa ọtụtụ otu ndị nke na-anaghị ahụ nke ha ga-eji tụtụrụ ụracha. N'otu aka ahụ o kwukwara ihe eji agba ume gbasara ụlọ ọrụ na-arụpụta ihe site n'ozi ya gọọmenti na-aga n'ihu ugbu a maka ya bụ mweghachi nke ụtụ isi n'ihe ndị nke a na-ahụ anya n'iji hụ na ọ gaziri otu o kwesịrị bụ nke okwu akụnụba ga-enye ohere ka ndị na-eji ego eme ntụnye nwee ike zọbata ụkwụ. Oyedele kwupụtara sị na ya bụ iwu ụtụ isi a na-ekwu okwu ya bụ ihe a na-aghaghị ime n'ihi na o teela ọtụtụ aka bụkwanụ mgbe gọọmenti nakwa okwu ụtụ isi a bịara na-akụzi ngwọrọ na-etinyela ọtụtụ ihe na-enweghị ihe a ga-eji maa ya atụ n'ọnọdụ. N'otu aka ahụ nwata ya bụ Nwamadị Ajohere kwupụta na ọtụtụ ụtụ isi ndị nke a na-atụ nakwa ihe ndị ọzọ bụzi ihe na-eme ije agaghị aga. Ọ gara n'ihu ikwu na ụtụ isi ugbu a dịka gọọmenti nọ na-ele anya ga-enye aka iji belata ọtụtụ ụtụ isi nke ndị ụlọ ọrụ na-atụ ka o nwee ike metụkwa aka ka ndị na-eji ego eme ntụnye nwee ike batawa.
0: N'ikpeazụ, n'akụkọ egwuregwu, onyeisi ala Bola Tinubu akwadola ebumnobi nke ala Naijiria ile ọbịa na ihe nrita nke akụmbọọlụ nke ndị egwuregwu bọọlụ Afrika nke afọ 2026, tinyekwara ọgbakọ ukwu nke otu CAF agba ya nke 48 dịka ozi nke ụlọ ọrụ otu na-ahụ maka egwuregwu bọọlụ na ala anyị NFF wepụtara n'ụbọchị Tuesday. A na-akọwapụta na ya bụ nkwado na-abịa n'oge e nwere ọgbakọ ukwu nke Afrika na-aga n'ihu na Nairobi dị na mba Kenya, dịka e nwechara ọgbakọ n'etiti Tinubu nakwa onye isi nke otu CAF bụ Patrice Motsepe. Onye minista na-ahụ maka ihe ndị na-eme na mba ndị ọzọ n'ala anyị bụ Bianca Odimegwu Ojukwu, nakwa onye isi oche nke otu NFF Ibrahim Gusau, nakwa onye isi oche nke ya bụ otu NFF n'oge gara aga, ma bụrụkwa onye ndụmọdụ pụrụ iche nyekwara onye isi oche otu CAF bụ Amanju Binik, tinyekwara onye na-arụ ọrụ ugbu a dịka odeakwụkwọ ukwu nke otu CAF bụ Samson Adamu, bụcha ndị nọ ya were na-eji anya na-egwuru anya na ya bụ ọgbakọ. Ka ọ dịkwa otu egwuregwu nke Premier League ya obodo anyị bụ Naijiria, n'akụkụ nke ha abụrụla ndị nke na-akwụsịtụla ndị onye ndụmọdụ nke teknụzụ otu egwuregwu bọọlụ Abia Warriors bụ Emama Amapaka bụ ọrụ, nakwa onye isi nkuzi kochi ha bụ Betel Oji, maka ebubo a na-ebo ha na ha bụ ndị isi ike, ebe onye rụrụ ọrụ dịka oche goolu n'oge gara aga nke otu egwuregwu bọọlụ Super Eagles bụ Ike Ishorumu bụzi onye nke ejiri aka ngwa ngwa were ya dochie, ka ọ na-ahụ otu ihe si aga na ya bụ otu egwuregwu. Ya bụ mkpebi bụ nke nọ n'otu ozi nke edere n'abalị 11 nke ọnwa Mee afọ a, ma bụrụkwanụ nke onye isi oche otu egwuregwu ahụ bụ John Samubu benyere aka na ya, nke ụlọ ọrụ anyị nwetara site n'aka onye nta akụkọ anyị ya bụ akwụkwọ ozi kpughepụrụ na ndị kochi ndị a bụcha ndị akwụsịrị ọrụ na ha agaghị eme ihe ọbụla nke gbasatara ịkụ egwuregwu bọọlụ ruo kwa mgbe nnyocha ndị a ga-eme ha ga-akụrụ ọnụ. Akọwakwara na Shorumu bụ onye nke enyere ntụziaka ka ọ malite ọrụ ugbu a maka ya bụ otu egwuregwu dịka ọ ga-anọzi n'azụ n'ihe gbasatara ndị ọrụ. Nkwụsị ọrụ ahụ bụ nke sochikwara ụfọdụ ihe ndị ahụrụ mere n'oge otu egwuregwu bọọlụ Abia Warriors bụ ndị nke ha na Ahudia Nnem FC kụkọtara isi n'agba nke na-esote nke ikpeazụ n'ihe metụtara ịma aka MPFL ha n'ụlọ, bụkwanụ nke ha kwuru na ha bụ ndị nke anyị meriri emeri. Ọ bụ n'akụkọ egwuregwu ahụ ka ọkụ na-anyụ n'akụkọ ụwa nke ehihie a, mana tupu anyị apịachie ya, ọ ga-amasịkwa anyị ka anyị chetaghachiri gị isi akụkọ ndị gbara ka ọnwa n'akụkọ anyị taa. Nnukwu ụlọ nzukọ na-azọpụ njem ugbu iji hụ na ụkpụrụ nke nchịkọta ozi nakwa nchekwa ya ga-adịkwu otu o kwesịrị ma si ike, dịka a na-ahụta na iyi egwu n'akara nwudide na ha arịla elu ọjị. Ụlọikpe yinye na okwu ikpe nke metụtara nna ji izu ohi nde ijeri naira 14 na ụmụ ise ka ọ dịwazie n'abalị 3 nke ọnwa Juun. N'ikpeazụ, anyị mere ka ị mata na onye isi nke ụlọ ọrụ APSA ekwupụtala na ya nwere mbunobi ịzọ ọkwa nnọchite anya mpaghara Obingwa West maka ụlọ nzukọ steeti Abia. Anyị na-ekele Deborah Odiba maka ịchịkọta akụkọ ndị a n'asụsụ Bekee ma mee ka o ruo anyị aka ebe ndị tụgharịrị ma tapịara gị n'asụsụ Igbo ka bụkwa
1: Clinton Obidaya.
0: Nakwa mụ onwe m ezinne mmadụ na-ekele gị n'ụzọ pụrụ iche maka na anyị ma na ị n'ebe ahụ matakwa amata n'anya nụrụla nke ọma maka obi ụtọ gị n'ehihie a, n'ihi na oge igbo ezorenye mgbaracha 4.3 FM na ala aba na-esepụghị aka ugbu a ga-ebiri ọkụ. Anyị na-arịọkwa gị ka ị hụ na ị ga-anọrọ ya dịka ị nọkwara gị akụkọ ụwa. Obi ike anyị bụ na anyị naghị ga-anọrọ nke ọma nke ọma, maka na abụ anyị na-eketa anyị jupụtara nnọọ n'ihe mara mma imeta gị mma. Onye mam nọtụ ike ebe ahụ ka anyị na gị nwee ike zọpụ njem. Enyi ọma.
2: Enwere gaga n'ogu na redio, enwere anụ a na-agba egbe ya na tari na redio, enwere agwọ tụrụ mbe ọ tụrụ okpokoro na redio. Ọ bụ Enyimba 94.3 FM, Chukwuesi.

0: Etu kadio. Anya ma de pale ise me no wa. E de danya lawyer anya mo se nu we kwem a. Amana mane ma mo na Clinton. Clinton mo be da ya.
1: Wanyi Paris.
0: Elu we kwem a.
1: Elu we kwem meta we
0: zo.
1: Ebe ona obara Chineke bera ni luwa. Hapo shawama, hapo umune hindia na ngwarino ni libwe bia ni luwa, umete ya.
0: Awo mwana agene, awo yoyo na klete. Gime de no wake.
1: Awo mwana agige mete. Zioku, ewa wana para chineke mete gowa. Mana igana agani huna kwa apachia.
0: Apa ingana awa ni ikanyi. Awo no sanyaga kwa neyuma.
1: Awa ingana awa ni ikanyi, nke kura nyumume.
0: Anyime.
1: Mana nkene kwa anyi, nke karida nyanya, say Christ yo. Clare Mundi, Cherilam non Zamanata, even if you move, yeah, if you
0: are a hivu. I will go where it is a form on the end this year. Yah, hivu, go.
1: Mama gajukwa ozoni na Jesus sonye na owola ahu mkpa ewa ahoza adi ya wuzi esan kwa
0: ayi
1: kanyi na agakwa nubi
0: ikele na ohaneze
1: oh biko ndi kanyi unu hafu kaharesi na prince biachara ukele kikele ye kudu na aga na aga na aga mamuno tiani seme mbofote obi pejure ba kare akare biko kele mgesegi hiyo mozo kwa gyo nye mhoro nanya mjimono nyi na anuli ya bom Clinton obidaya ndo kumado maizino Karam non kao una muchula wo Prince of Enyimba Empire abatalam absolutely
0: ya gazira gimoke manama ndema mdeke mana na obochi ta wono Wednesday eh Clinton abula na ekure Wednesday kwano tanche mi eme
1: ezioku
0: ama kwana na oga daba daba makana Clinton okure munkwa na ige mama ya koma koma kwa yai
1: ehe awo no nkwe ekure
0: otu akode eh ihe anyi geji were lebata nyugbu a we mana ka otu o se na akroge deke na no nulu anyi ka mara mo ne kwakwa omume Clinton si ya vu form maka ubia
1: ubia batao
0: ya zero se mana ke ya no kwa na nde na nde
1: mm na nde
0: ehe mana mutu se na akroge ne bi no akare kwete ka buku ifa sato ifu wasato otu isi ya bo ato ato wasato isi mabo ngwani ya bi ifa sato otu ato asa isi ya bo isi ano isi ato ni kwa liki jinki kwa zuzi batara nyuzi na wasapo makanilu wekwe meta alew
2: enyimba enyimba oyo
0: owei
2: adite
0: Yaga zira gidede ndio tu.
2: Kile
1: ndewo papa ukwu anyị na-aga ezi ụkwa bịara ma bịara ma bịa ụ ha ewe
0: ọ dabere na ka ị chọrọ n'eze ọsọ n'ime obi ya
1: n'ime obi m
0: mana ị chọrọ na ịpụ apụ
1: nke gị chọrọ ịgbapụ a
0: ọkwa ke ọkwa ke na agụsi dede chide unu nye nnu chọrọ otu ọkwa ya na dede chide gbede ọhịa mkpu ga-esi nke ya nọdụ ebe narị ma ọ
1: bụkwa
0: ka ya nọkwa na ndị amana m ihe ka ọ gara ikwu omume
1: imeria gị ịkwụ ụgwọ
2: nye m na-akọwa wụ na ọnọdụ ala ebe nna ugbu a dị mma ịma ọ nwere awa na-eji ka achata ịma mmiri zoro nnukwu echi ile gara aga so ya eme anwụ na-acha ntakịrị ntakịrị ma otu ọ dị chineke anyị dịrị anyị ma oyoyo kwe na nghọta ihe m na-ekwu nwaanyị ya dị ebe nọ n'ihe ọgụrụpụ naanị ndị mụ na ya nọ n'ihe ọgụrụpụ wụ ndị a na-ekpe ekpe enye m akwụkwọ m ji azụ ọkwa ka m zụọ ọkwa ọ bụ ndị mụ na ha nọ n'ihe ọgụrụpụ dịka m nọ na-agwa ọkwa a ọkụchiela m ike kecha nke nke onye isi onye isi ala
1: nke onye isi ala hapụwa ndewo ịgbalịala ịnụ
0: ya gazie
2: ndewo
0: adị mma ịhụrụ ozi gị n'akara WhatsApp anyị so yoyo na Clinton enyinye ọma unu abịala nụọ isi na ije gị na-aga nke ọma n'ebe niile dịkwa jụụ mma na ịnọ n'ọrụ ugbu a na ijisi ike na ịnọ ka nwa anyị si ya na ambasado Genevieve Chazalam sitere n'Imaculet ya gaziere gị ndewo ndewo adị mma ịhụrụ nke gị alo
1: hello
0: oh wey
3: hello Tim
0: adị mma o hope in God
3: oye mama
0: ke kimere hello
1: hello
3: enani enyeku
1: ai na ni hi na-ekwu ga ni hu
3: nwa yi were oli oma
0: oh wey
3: nwa yi
0: chai hell iku kwane kwede help in God m ka m nocha nno ihe o na-ekwu hello enwere ike ọrụ n'ikuku oge kwetụ gị ịlata ha chinu hoping God mana ka ele ozi gị ọ na-akara WhatsApp anyị isi ihe ọma nche oyoyo na maazi Clinton Obidaya na ịbụ maazi ogbo na ịba abụchi ministri na Kanungwe isi na abịala ya ịhụ n'ihu nke ndị enyi mba FM na pastọ Clinton Obidaya ose na anya abịala na ekpere etiti izu a sị na ịwụ pastọ mana ibu kwa akwụkwọ iji azọ ọkwa n'obi were
1: bịa
0: chaachị maka nna m ọ sị na ogbe ya bụ Akanungwa dị mma na nsogbu adịrọ n'ihu chidịkwa mma na anwụ na-acha nnọọ nke ọma nke ọma na ya na-ekele anyị ụdị ka anyị na-awele ugbu a ka chi gozie anyị ọsị na anyị na-aga ebe anyị ma daalụ sọ ya gazie alị oweyi chaachacha m MP3 ma
1: ehi ọma MP3 ndị mgba road
0: ndị otu
1: ịnụkwala anyị abịala n'uwe
0: anyị aweela owee ha dịcha mma o owee
4: ụdọ
0: ma akwa chai
1: ino kwala nsogbu
0: ha akukale ya hin ha akukole ya
1: akukole
0: ya akwaga akwaga akwaga huru epe
1: mhm eo
4: oya yo
0: m
4: atara ke wele taya mo ya semba
0: mba uno hapo wa uno jiru no
4: but akukale ya dundo ama ha de mana to abo abo
0: ejide ya enyini na agara ko ndi ozo he zuo yike na
1: eo
0: Unu mechu na kwagara ya, una kwagara ya ndi soja.
4: Ndi soja ga kupu ya mkpura hande, ezio kwa wang kapu na maza.
0: Cha.
4: Oyo nke nana, ezio kumpara mwere odede, mama ya meti, onya kula jisi ya pagike, jisi ya pagike, mu ama sala no mu.
0: Cha.
4: Mwa mwa sime se di akwa, mna kwa jese. Ezio kwa. Ige weta na sam.
0: Cha. Ama mene agota.
1: Oh, chacho, makwa no mochori iji ya meoso ta ugwe.
0: Oh, moga ebuteli ya kwa. Yes, wewe onoga agafi.
1: Onoga agafi.
0: Ha, chacha, makwa mihike. Ayu, rozi geisi maze kleti nantyo yoye hihi wa manebo kwa innocent chimezi nisi sire na first road. Isi antyo yoye obwe mdemane hihi ya inhuchede kwa noye. Isa imburuga webema adema ya gazire. Ginkikika ya mkulisi yoye okeki mero ya waka bukwa China Zandi Mr. Daniel. Isi sire mnumu ode adema ambasado China Zandi Mr. Daniel ya gazire ge the one the war. Hello?
5: Oyo.
0: Owe.
5: Wanye pari.
0: Eh?
5: One ha.
0: Ocha kade.
5: Oyo enye mba stadia.
0: Mhm.
5: Ebe lama.
0: Ah, be kwa lamu.
5: Kile si wobi da.
1: Eh, papu kwa nye ma. Keki mire.
5: Ado mbeje nomparo na chogo mjikole.
1: Ado madiki isi kuo no kanyi werewe yotu ahu.
5: Hehehe. Ndeo deno fano.
1: Ah, anyi demma o. Ke makagie.
6: Adema kamana anwo choro itipi aye mana chukwu ajo
0: otu a
6: anwa di too much mana ajirite ya na loro na lozi ori
1: otu
6: a buraya ga wa nobe de moto na mai wete kwala na ge kwa du do yoyo
0: otu a de ya gaziera ge ndewa meyo nde umozo ndewa ani mai nwere otu olozi a anyi ga choka anyi gere tupu anyi apiachie ya ehe na mgbe ehihia aga masimo ka anyi lebatu anya na ya bu oluozi tupu anyi eme yugbu aya korono dai ehe
7: talent ne hihia omakwa
1: ehihia oman dewo
7: olo otu nu mere
1: Ayende
7: mba onya ole ja boden corruptible MC Sugar.
0: Eh.
7: Ano na aga no now.
0: Eh.
7: O tegule kwe o.
0: Eh.
7: Awo bere hebe nno ugbu a nke be ezoku na everywhere the normal.
0: Mm.
7: Tu kwesire ne yotla.
0: Mm.
7: Ebe nno ugbu de mma.
0: Mm.
7: So I just some say kam ncheke kwa kam makodo tinye shina da na ebu nuwa no.
0: Mm.
7: Eh. Oh, we to Shinaga. Udodrege, Udodrege.
0: Yaga Zira.
7: Oyo?
0: Away.
7: I may say, can we nothing cause the Otago?
0: Adam,
7: Udodrege.
0: Yaga Zira.
7: Clinton. Oyabale.
1: Yabara, Yaga Zira, no MC Sugar.
0: There were Adamao, Mazi Clinton, Kanye, Badwe, Benny, Hinogania, Corolono.
1: Anya Kelegimaki, Sonyanya, no gay, Gage, Nambi, Chebrizen, cause of Puni, Onion Ruliabum, Clinton, Obita and Dewo.
0: Twahu called the Patim, Siaba, Patta, Sibico, Nanya, Jisike, and there were Yaga Zira. Oga masikwa nyo kanyi wetekura genche kwa takukonke ile kerembo. Nikone jila fodu nkejole nule ure gafeya. No sike bahu kimwike gireya. Ndewo. Okikbe James omoto shonku ulu ibu kwe titi. Dina buja amalo unye minister. Ahunu makikikiro kono gegera gabo sale mamani ikbe. Eno no longbora firi asani se. Maka unu ruaka nke kuru. Na ome totara inha tomatoro nke ebe ogige. Isi na mini wele dopoti ikikiro okulatriki. Dina mambila na kwa zungeru. Yabu unye okikbe no nisi ikbe. Mana mamani ikbe no kuikbe diri na buo. Ma kuo kwa no na ino no lo mkoro ya garo kotoro no, no tuoge ni heni ne nkama na ikbe ni ime ya nkega potaze ma abwa kota chaya firi asani se o kikbo moto shoga kura ni hunyi wu na ono gogo nkwe afo ino no lo mkoro ya bonke malitere no bocha hon nke amu chiri ya na inhe batatara ya buo kuikbe Otupati yo Progressive Congress o na mpagara Southeast kuola o nebubo nke ichegharie ego ruru ijiri nari naira sato ihu bukwana nka nebo Governor Hope uzo dimma nke state imu bu nke nenwegi mborogwa obula mabrokwa nke kwesere echi ochi na ya oga kura ni ihu kuputa o na kodi o uzo dimma abrulonye nke na nono na nezibote mkudo sike nke huna oga ni elite elele nkocheche dimma nemekwa ka oga ni huna adigide mana kwalite o dimma nke ndi imu ya bu tu nke kuputara nka nozi nke onye osutu onye isi oche ha na mpagara Southeast bu dokenta ijoma aro diogbu benyere aka na ya na state Lagos Otu pati African Democratic Congress ADC ekuola na ha gbakela ono popunke ndi choburu izo kwonyi siala na hotu pati ha mmadu abuo bu Peter Obi na kwarabiu kwankwa soporo na yabu otu pati mgbe ha na ekuokuo notu ajujono television nke nyimba FM ule baranya nnuku odaku kwa mbaso ozi nke otu pati ahu Bobolaji Abdullahi kwa wapotara popunke mmadu abuo ndia dika nwoko nke akotoro ha nne kwa nigo tobulo sirepuo inhi obola dika obara. Ike chitao na Obi na kwa mkwa so no gena di beganya sinu utupati ADC wafi utupati Nigerian Democratic Congress NDC ne kuputao nobu nihi ngaramega na shere nke inhi basatara enwegi kikire nki inweti inhi acharo ni imi gundoro ndoro chochene molo na kuo kuikbe no nelu no nala banyino utupati ya buyakwa tarahajire po wazie. mba Ghana ekwu olugbu a na ha ga-esi mba South Africa kpọlata ụmụ afọ ha ruru 300 dịka aka na ahụtakwa ntiwapụ nke njegharị ndị a na-eme megide ndị mbịarambịara na mba ahụ. Onye minista ha na-ahụ maka ihe ndị na-eme na mba ndị ọzọ bụ Samuel Okuzeto Ablakwa bụ ya kwupụtara nke a n'otu ozi ozi bara n'akara S na-eme ka amata na onye isi ala nke mba Ghana akwadola o ka e were aka ngwa ngwa kpọlatacha ụmụ afọ ha. O kwuru na o ihe metụtara ahụ erughị ala nke ndị mbụ ndị Ghana nọ na ya bụ mba ndị na-edebanyere aha ha o na ike agwụla ha ịnọ na mba ahụ n'ụlọ ọrụ nnọchiteanya mba ahụ nọ na Pretoria ka enwe ike kpọlata ha bụ nke ndụmọdụ ndị enwetara site n'ụlọ ọrụ ministri na-ahụ maka ihe ndị na-eme na mba ndị ọzọ nnabatara n'aka ngwa ngwa dịka e kwuru na ọ bụ n'ihi otu esi na-ahụta mwakpo nke ịkpa oke agbụrụ bụ ya kpatara ndị a ji na-ebe akwa si biko ka e nyere ha aka ka ha lawazie. Ọ bụ na ya bụ nchịkọta akụkọ nke elekere mbụ dịka Marachi Akpa chịkọtara ha ma hazie ha. Mma na-ekele gị maka na amam na-enye ebe ahụ na-ege ntị matakwa na anyị ka na-aga n'ihu n'ihi na ihe ndị nke anyị mbụ na-abụ ka bụ nke anyị ga na-atope mma oge ya ruo nọsi ike ebe ahụ ka anyị na gị na-aga n'ihu enyi ọma ndewo.
8: Enyimba 94.3 FM anya apụtakwala ọzọ n'ọgbọ ndị ọma na lalo obi ka anyị na-ekele unu na-asị unu unu bụ ndị eji agamba unu hiwere ya na-agbọ otu unu siri nye anyị nkwado otu unu si gba anyị okirikiri makwa anyị n'ukwu anyị na-ekele unu na-asị unu dalụ sọ maka na enyimba ma ọ bụghị enyimba ọ gaghị adị ka enyimba anya apaliekwala ọzọ n'ikuku enyimba.

0: Adima wanye gabapo subwa makino na oge akoka wala ni nyumba nacho 4.3 FM na laba kanyi mwike za panyoko. Mana matama tao na nyige metuno mwapem mwapem ni hendi nkebu isi akoko ndi nka ingele vajana ha. Matao noge roigi mwiwa bata wokugi ni ige jokunde gosire ni hini kuduro ganya. Ure mentu nyege ukukaloku mpare mpare kwa lamado apu kwa lamadi iji na kumu adenga adenga anyaga gana bataya. Imwa hana wamota hanyi gia ahapo wazige ina wata ina sige. Nosike bahu kanyi mwike zoba nyoko. Ndewo. Okabu kwa muna dede Clinton ubedaya ka gabwapo kwa yoso. Mazi Clinton o?
1: Wanyi pari.
0: Ima na wela no?
1: Ama manya wela. Ezio bu wanyi akwapula.
0: Utuwa hukwa ode.
1: Kani gawa manasoroko. Webe nine buwaria buwaria lota kwa nudo. Anyi chorema ndi mune hashiro fogo. Kihariri futabia kukuta. Awono nyeri jura foga.
0: Ya vya kukuku hape.
1: Ezio ku onyanya guru joku. Imete ya yase hapo kwa mu. Hapo kwa mu.
0: Ana waje. Mwela kwa kwa nge mbiji na kakimike wapi yosu.
1: Ade meji mwe hako kwa kuko ponche na mbo totoa. Nambe hii habiko.
0: Ade mwe ndewa.
1: Ade mwe kanyi leba toanya na yabu ozindi nke mhoro na hako kwa kuko ponche. Ogine na fione ibaho. Ana kwa bubua maka yabu omu onye buburu onye ulonzu komiwu. Noge gara agabu adamu onyase na eburu ya sitena kandento. Nke yoko sepotala ono chicho onye isela bola tinibu ahare pola onye nekunka Atiku Abubaka. Atiku na kwa wana ndi ntomado torola onye buru onye ulonzu komiwu bo aba adamu. Inihede kabalitolu ono chara na kandia. Ndezi nuna na bambu tageji to hapo ya ndi ya bunde torola ya ebuo kwa ya yabu Atiku ebela kwa ubua. Noteka hukanya na huo na ndi neme eji jenke Nollywood ufodu nime ha akwadola Desmond Elliot na kwa okuhana boka akwado kwa Femi Bajabia Mila koburu ndi genwete inhachoro makapati APC. Anyi na huo na uli be atola onye buru minister na ara huma kuku okola triki mporo bukwa no sali. Wae mama na aturo ya mporo hafo iria sa na ise makiri egoruru ijeri na era iria tona atono oma asato ubua. Yabu na eburu la ubua kubaya nime olo mporo kogeba honga kwetu nisi. Otu onye na emeji jebo Alex Ekubo anwola ugbu a deko bachara afọ 40 ọ bụ onye gabigachara ihe mgbu nke ọrịa kansa. N'otu aka ahụ kanye na ahụ na pati NDC ekpughela atụmatụ ha ga-eji rụọ ọrụ nakwa ego ole ha na-ere akwụkwọ eji azọ ọkwa ntuliaka elu maka ndị nwere mmasị ugbu a na ntuliaka elu ime ụlọ ha bụ nke ha ga-eme maka ịdị na njikere nke na-abịa na Naịjirịa n'afọ 2027. Una hukwala na ego ruru tare naira iri abuo nefu efu na akpa ego ọchịchị etiti. Onye na-ekwu nka Olisa Abakoba na-ekwu. Ọ sị na ego nefu efu bụ ego a na-achọ achọ ruru itare naira iri abuo bụ ego a na-achọ n'akpa ego nke gọọmenti etiti. Ya bụ ụkpụrụ iwu nke ụlọ ikpe mkpegharị nọ chabia na-eleba anya maka ya. Eziokwu onweghị mgbe o butere obi iko n'elu nke a ka ụfọdụ n'ime ndị isi na-agwa ndị serap ugbu a. Anyị na-ahụkwa na otu onye bụrụ onye ụlọ nzukọ Adamu abụrụla onye nwụrụla anwụ dịka Atiku na-ekwu na nke egosila na ọchịchị onye isi ala agharịpụla ugbu a. N'otu aka ahụ ndị ọrụ agha nke obodo Naịjirịa akpachiela ọtụtụ ngwa ngwa na-agbawa agbawa dịka ogbunigwe na ụmụnne ya ruchara 400 ugbu a sitere n'aka ndị Boko Haram na mpaghara North East. Na steeti Akwaibom nke anyị na-ahụ na onye isi oche nke ụlọ nzukọ omeiwu bụ Ugosula Akpabio okwuola sị hụrụ ndị steeti Akwaibom. Anyị ga-enye Tinubu vootu kachasị n'ọnụọgụgụ nke bụ agụwa steeti niile steeti Akwaibom ga-abụ steeti ga-aka enye onye isi ala Tinubu vootu maka ịlọghachi n'oche na ntuliaka afọ 2027 nke a ka Akpabio na-ekwu ugbu a. Anyị ahụkwala na gọọmenti nke steeti Enugu ga-aga n'iru ịmalite atụmatụ nke usoro nkesa ọkụ site na iji megawatt ruru 560 ugbu a were rụọ ọrụ nke a ga-adịwa ire n'ọnwa Julaị. maka ntuli aka elu afọ 2027 n'afọ ubala nakwa ndị nkwado ya ugbu a ha agala n'ihu na azụkwara akwụkwọ maka ndị nwere mmasị ịzụ ọkwa dị iche iche n'ụlọ nzukọ n'aha pati ADC. A na-akọwa na n'afọ ubala na ndị na-akwado ya na-azụkwa akwụkwọ nke ha ga-eji aga ịzụ ọkwa. Onye IGP ndị uwe ojii enyela iwu sị na ịbụrụ onye POS nọrọ n'akụkụ ụlọ ọrụ ndị uwe ojii achọghị iji anya hụ gị ahụ, ya bụ na e nyere gị ihe ruru mita 200 iji pụọ n'ebe dị anya n'ebe ụlọ ọrụ ndị uwe ojii ọbụla nọ, mana Naịjirịa gbaa gburugburu na achọghị ịhụ gị n'akụkụ ụlọ ọrụ ndị uwe ojii dịka onye POS. Ha machibidola ya ugbu a. Atiku agaghị arịturu onye ọbụla isi kedu ihe mere nu Peter Obi ji ọgaghị abụ osote onye isi ala n'afọ 2027. Nke a ka Dele Mahmudu na-ekwupụta ugbu a. Ya bụ Dele Mahmudu ekwuola sị na Atiku Abubakar agaghị arịturu onye ọbụla. Gịnị mere dị Peter Obi akpa ya aka ebe a bụrụ osote ya sị mba mba no maka ntuli aka n'afọ 2027? Nke a ka Dele Mahmudu na-ekwupụta ugbu a. Ọ dị mma, ndị a webụrụ akụkọ m rutere m aka ugbu a na ya bụ akwụkwọ akụkọ Punch na mgbe ehihie a.
0: Adịmma ka anyị lebata anya n'isi akụkọ ndị nke m ga-ahụ na akwụkwọ akụkọ Vanguard. Na Vanguard ka m na-ahụ isi akụkọ ole na ole ndị a. Maka otu ọnụ a nke otu pati NDC, ọ ga-eme ugbu a, onye ọbụla nụrụ na ọwụ otu ọnụ ka Obi nakwa nkwaso chọrọ ịchị o, ha wụrụ bịawa n'ịdụnyere ha ukwu a ga-adụnyere ha agadịghị awụ ebe a, ọ ga-edu ude. Maka na ọwụ otu ọnụ ka otu pati NDC chọrọ iji Obi nakwa nkwaso were zụta o, nke a ka aha mba na-ekwupụta o. Mana otu pati NDC ahụ maka akwụkwọ nke ịzụ ọkwa onye isi ala ha n'afọ 2027, ha sị na ọ ga-abụ nde ₦60 ka onye ọbụla chọrọ ịzọ ga-eji gbara fọm, ebe nke gọvanọ ga-abụ nde ₦30 n'ime otu pati Nigerian Democratic Congress. Akwa ịhụrụ ndị UK mba anyị agaghị etinye akwụkwọ n'aka o na ntuli aka nke mba Naịjirịa n'afọ 2027, maka na enweghị onye ọbụla nke anyị sị na ọ bụ onye nke anyị o. O nweghị otu pati nke anyị sị na ọ ya nwa wo pati ka mma, maọbụkwana ebe anyị ga-adụnye n'ukwu anyị nweghị ihe dị otu ahụ dị na nke a ka ndị nnọchiteanya ha n'ala Naịjirịa na-ekwupụta. Mana Dele Mahmudu na-adọkwa aka na ntị sị hị, onye ọbụla leru okwu anya maka oke ndabere a na-achị ji Peter Obi were gbaa ndabere o. Peter Obi nwekwara ike ịgbajikọ osisi o. Unu niile akụọ n'ala oke ndabere unu chọrọ ịdabere na ebe Peter Obi nọ, unu na-ekweghị Peter Obi gbajie n'afọ 2027. Iji nwee ike nweta steeti a n'ọma, ọ ga-abụ na nwoke ga-alaghachi n'afọ 2027 n'ụlọ nzukọ omeiwu ukwu. Akwa ịhụrụ steeti a n'ọma anyị na-ekwu okwu ya, ma nwoke alaghachighị o. Mnedi Nwoko, ma ọ laghachighị n'ụlọ nzukọ omeiwu ukwu, lee ya bụ okwu steeti a n'ọma, etinyere ya n'ime akpa gbachie. Ya bụ biko nụọ, hụnụ na Nnedi Nwoko ga-alaghachikwa o, ka anyị nwee ike nweta ihe anyị na-achọ maka inwetakwu steeti ọzọ n'ala Igbo. Nke a ka Ghana na-ekwupụta. Ị makwa na ụlọ ikpe asịla onye minista nke ikikere ọkụ n'oge gara aga Obu Mamanụ na ọ ga-anọ n'ụlọ mkpọrọ afọ 75 maka igwucha ndụ iri ngarị ijeri na iri ₦33 na ụma 8. Ọkwa n'ego nke a sị na a chọrọ iji wee rụọ ihe metụtara ọkụ latrik n'ala anyị bụ Naịjirịa. Nwoke ele ihe ya were chee ya ihu ebe ọzọ. A sị na okwu ikpe mara ya ruru 12, na 12 ahụ niile cha na ikpe machara ha na 12 ahụ. Ọkwa na ya mere na nke ọbụla bụcha afọ olu ọ ga nọ n'ụlọ mkpọrọ, achịkọta ya wụrụ afọ 75. Mana nke ọbụla dịka ọ na-anọghị, ọ ga-anọcha ha niile n'otu mgbe. A sịkwa na oge nọ na mkpọrọ ya malitere n'ụbọchị ahụ nwụchiri ya. Ị makwa na Alex Ekubo, Madam Koinkoin na ọtụtụ ndị ọzọ anwụdala, ọbụcha ndị nke mere anyị obi ụtọ n'ụlọ ọrụ ihe ejije Nollywood n'afọ anyị nọ na ya. Trump erutele Beijing maka okwu ọgbakọ nke ya na Jinping ga-enwe. ụlọ ikpe akachapụla okwu ikpe nke otu akpọrọ ADA gbara megide ụlọ ọrụ INEC na-asị na ya bụ okwu ikpe rijugị afọ. A sịkwa n'ụlọ ọchịchị etiti akwadola ụfọdụ ego nchọnchọ gbapụtara ihe pasentị 40 maka ndị ọrụ bekee ka ha na ha nwechara nnọọ ihu akpụrụkpụ. Ọwụ dị na achọrọ inye m ohere ọrụ adịgboroja, ohere ọrụ adịgboroja ya dugadere na ntọrọ atọrọ m na Zamfara. O nga mgbajesi enyele m ọrụ, enwetala m ọrụ. Mam n'ọwụ nke adịgboroja, ọ dị ya dugara na ntọrọ atọrọ m. Nke a ka otu onye gụchara akwụkwọ na uni jos na ebe m makwara ugbu a. Ndị ụlọ ọrụ EFCC na-ebe bubo na awakpụrụ ndị ọrụ ha na ha tọkwara atọ n'ụlọ ọgwụ nkuzi ihe nke dị n'Uyo. Adịmandị ahụ bụ isi akụkọ ndị nke m hụrụ na akwụkwọ akụkọ The Vanguard. Adịma isiokwu ikpeazụ m hụrụ ebe ahụ bụ na Vicky James na ụdị ya ha sị na nwa ha nwaanyị alọtala, na nwa ha nwaanyị nọzi ya ugbu a dịka ha na-amụọla ya kuru ya. Vicky James na di ya ha sị nwa ha bebi ha tata ha n'ọbịala na ha amụọla ya nwa nwaanyị. Adịma Maazị Clinton, ndị ọzọ ijikwa
1: akwụkwọ akụkọ This Day bụ nke m ji n'aka ugbu a.
0: Adịma,
1: ọ dị mma na m ahụ nke a na Atiku Abubakar agaghị arịturu onye ọbụla. Gịnị mere Peter Obi ji ọgaghị abụ osota onye isi ala nyere mmadụ ọbụla maka ntuliaka afọ 2027? Dele Mahmudu na-ekwu nke ugbu a. Aka m na-ahụkwa ozi obu nke na-akọ ugbu a na ụlọ ọrụ nnyocha mmanụ Dangote ka a na-akọwa maka ntụpụ nke mmanụ ruru lita otu ijeri na ọmịrị 6.6 na ọnwa Eprel n'ihi oke obi iko n'elu ahụtara maka agha nke ihe ndị nke ahụ tachara na mpaghara Middle East. Otu onye ọkụ egwu bụ Speed Darlington ekwuola sị na ya dị njikere ịbụrụ nwaanyị onye chọrọ ịmụtarala ya nwa na ya ga-enye gị nde naira 5. Dịka ọ nọrọ na-akọwa na ya dịbeghị na njikere maka alụmalụ, mana ihe ọ ga-achọ bụ nwaanyị onye ga-amụtara ya nwa ya nwa ekuruzie. Ọ sị na ihe dịka afọ abụọ gara aga na ya wepụtara nde naira 3 iji hụ na amụtarala ya nwa, mana ihe niile ọ gbara mbọ ya onweghị nke nwere isi. Mana nke ugbu a ọ chọrọ onye ọ ga-enye nde naira 5 dịka nwaanyị ka ọ mụtara ya nwa na ya chọrọ ịbụ papa. Otu onye na-agba ajụjụ ọnụ n'ụlọ ọrụ TV bụ Rufai Osani nakwa Adams Oshomole anọrọla na-agbarịta onwe ha egbe ọnụ na TV gbasara ime ntụnye nke ndị South Africa na ya bụ obodo Naijiria. Dịka Rufai ya na Oshomole nọ na-ekwurịta okwu, Rufai nọrọ na-ajụ ajụjụ gbasara ụlọ ọrụ nke ndị South Africa nọ n'obodo Naijiria, otu ha siri na-ele ndị nke anyị nọ na mba ha na-ememina. Dịka ọ nọ na-akọwa na ọ bụrụ na gị etinye iri ekwentị, ọ gaghị anọ ya agwụ maka ụlọ ọrụ nzirite ozi. A na-akọwa ugbu a na Shehi Makinde ga-ekpughe atụmatụ o nwere maka mberekọta ọnụ nke pati PDP nakwa APM, ebe ọ ga-anọ kwupụta mmasị ya ịzọ ọkwa onye isi ala na abalị 14 nke ọnwa akọ ga-anọ kwupụta ihe a na-agụ ya bụ ụbọchị echi. N'otu aka ha na-akọwa na onye na-azọ ọkwa gọvanọ n'aha pati APM bụ Joseph Anifo Wose arịtuola ugbu a ka Oyebanji bụrụ onye ga-azọwazi ya bụ ọkwa na ya agakwa azọ ọzọ. Blessing Fubara ahapụla pati APC banye ugbu a NDC dịka ọ nọ na-asị na ya kwadoro Peter Obi nakwa kwa nkwaso na ntuliaka afọ 2027. Ọ dị mma anyị na-ahụkwa na ya bụ gọọmenti steeti Lagos apịachiela ya bụ Dominion Pizza n'ihi usoro ha si na-eme ihe n'ọnọdụ iwu na-akwadoghị na ya bụ steeti ahụ ugbu a. Otu onye na-eme ejije nke Nollywood bụ onye gbara afọ 40 anwụọla, Alex Ekubo, dịka o nwechara nsogbu nke ọrịa kansa. Ndị a webụrụ akụkọ nke ruterela m aka ugbu a na akwụkwọ akụkọ This Day na mgbe ehihie a.
0: adịmma ka anyị edebụrịtụ ndị nke m ga-ahụ na akwụkwọ akụkọ The Daily Post. Na Daily Post ọka m na-ahụ isi akụkọ ole na ole ndị a. Na Daily Post ụfọdụ isi akụkọ ole na ole ndị a na-agbakwa m n'iruo na ndị ọlụ ọgbalaga ọzọkwa akụọkwala n'otu ime obodo nke dị na steeti Plateau na-egbu nne na nwa ya nwoke na mmadụ abụọ ndị ọzọ, na ndị ọlụ ọgbalaga na ha gwụkwasịkwara ọzọ n'otu ime obodo dị na steeti Plateau gbuo nne na nwa ya nwoke na mmadụ abụọ ndị ọzọ. Otu nwaanyị ewerela igwe n'ọnụma lee di ya na nwunye di ya na ụmụ gbonye ha ọkụ na steeti Kano. Otu nwunye nọ n'ezinụlọ lere di na-alụ ya alụ nakwa nwunye nwunye di ya lee ya na ụmụ were ọkụ kpọbara ha here ka ihe ahụrụ n'ọkụ na steeti Kano. Ụlọikpe asịkwala na onye rụrụ ọrụ dịka minista ikikere ọkụ Mamanụ na ọ ga nọ n'ụlọ mkpọrọ maka afọ 75 maka na ikpe mara ya igwụcha ndụ m ịhụrụ Alex Ekubo. Ọ nọkwa na-amụmụrikwa ọnụ ọchị ruokwa n'ọnwụ. Nke a ka onye na-emetụ ihe ejije ntọọchị AY na-ekwu oge ikpeazụ nke ndụ Alex Ekubo. Ị hụrụ otu onye daraiva, otu onye ọkwụgbọala ya na ndị na-atọrọ mmadụ ọwụ ha na ya abụọ kpara nkata zuo onye bishọp ndị Anglican ohi na ụgbọala Land Cruiser SUV ya ma gbuokwa ya. Ọwụ onye na-akwọrọ ya ụgbọ onye ọkwọ ụgbọala ya a sị na ya bụ onye ọkwọ ụgbọala ya na ndị ntọrọ mmadụ ha kpara nkata ka e zuru ohi ego nke ya na ya bụ onye bishọp ebe ha gara njem ọgbakọ ego e nyere ya ya na ndị ọlụ ndị ntọrọ mmadụ akpa nkata anara ya bụ onye bishọp ego agbuokwe ya n'ime ụgbọala SUV Land Cruiser ya. Otu onye isi kpọtụrụ otu pati ADC bụ Ayuba Umaru asịla ugbu a na ya gazikwa ga-eso n'ọkwụ ọsọ a na-agba maka oche gọvanọ nke otu pati ha na steeti Nasarawa maka 2027. Anyị ediela ụfụ ọpụpụ nke Obi na kwa nkwasị ọpụrụ n'otu pati anyị. Adịghịkwa ma ọ na-emetụtakwa anyị ọzọ, anyị ediela ya, nke ahụ agaala. Nke a ka otu pati ADC na-ekwu na ha akọrọla ihe ọzọ na nwokwu Obi na kwa nkwasị ọpụrụ na otu pati ha ka ha ga-akọgakwa ugbu a na ha ediela nke ahụ. Otu nwoke si na aha ya bụ Kpa Ụtagị si na ya ewerela akwụkwọ fọọmụ nke ịzọ ọkwa gọvanọ n'okpuru otu pati ADC na Niger. Ị hụrụ igwu ndọrọ ndọrọ ọchịchị otu echi egwu ya dịkwa iche na ihe akụwa agwara anyị n'ụlọ akwụkwọ mgbe ahụ a na-akụziri anyị gọọmenti. Mgbe a kụziri anyị ihe ọmụmụ gọọmenti n'otu esi egwu ndọrọ n'ọchịchị na ala Naijiria, ọ dị iche. Nke a ka Don na-ekwupụta. Ị hụrụ ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị ha ji ka e buru ya gaa zonu a, burukwa ya gaa zonu a, na-achọ ka ha nweta nkwado nakwa mmeri na ntuliaka ọkwa onye isi ala n'afọ 2027. Nke a ka Dele Momodu na-ekwupụta. Ndị ntorobịa Riyom, ndị ntorobịa ebe a kpọrọ Riyom nke steeti Plateau akatọọla ogbugbu nke egbukwara na steeti ahụ na-adọkwa ndị kpara arụ aka na ntị. Ribadu bụ onye jiri nọ nwayọ kpachapụ n'akụkụ na njem ahụ nke Tinubu gara na mba Amerika. Nke a ka onye enyemaka Atiku na-ebebubo so na ọhụkwara ihe m hụrụ adịka onwere otu esiri si Ribadu nọklajedo pụọ n'ụzọ nọrọ n'akụkụ na njem ahụ nke Tinubu gara mba Amerika. Tinubu ga-ekwuriri otu ya na nkwa o kwere anyị n'afọ 2023 siri were na-agakwa. Tinubu ga-ekwuriri maka na ka ọ dị ugbu o mele ka ụmụ Naijiria nabatazi ọdịda nke gọọmenti ya na-adala, mana ọ ga-azarịrị ajụjụ maka nkwa niile o kwere anyị n'afọ 2023. Nke a ka Dan Ola si na-ekwupụta. Ndị dibịa bekee na Uyo amalitela mfanye aka n'ụkwụ maka ebubo na ha na ndị ọrụ ha bụ ndị ụlọ ọrụ EFCC lere kụọ ikpịtịkpị n'ụlọ ọgwụ nkuzi ihe nke UUTH. James Omotosha asịla ndị ọrụ nke uwe ojii Interpol na biko ebe ọbụla a hụrụ Mama Anụsa anwụchie ya ugbu a. Ndị uwe ojii anwụchiela mmadụ anọ, ane bubuo na mada no ndia eh bundi nke nna gbanwereta umu nwanyi ndi nwunye ha n'ime titi ha ma anọ chinekelekwe onye nke akporo nwunye onye nke ọzọ akporo nwunye onye nke onye nke ọzọ akporo nwunye ihe ha na-eme wusu wape mana ndi uwe ja nwuchie na ahụ gbua na ajọ ho lekwa ni ihe a ga-akpọ nke a otu nwoke ka nwuchiri gbua maka ebubu izu ohi nnakwe napụ mmadụ ọgba tumtum ya na bochio otu nwoke na benu atọrọ atọrọ abụrụla onye nke nwụrụ nụ dịka ọnwa na isi n'aka ndị tọrọ ya gbalaga ndị uwe ojii akụsasịala ebe ndị otu nzuzo chọrọ ịnabata ndị ọhụrụ nwuchie mmadụ 24 a na-enyo na ha bụ ndị otu nzuzo aye na steeti Ondo ndị uwe ojii na Yobe na-adọkwa ndị niile ndị ọrụ ha aka na ntị maka ịkpa agwa dị aṅaa na-ekwesịghị ọrụ ha ịmakwa na emere m ka onye oke ozu n'ime ụlọ mkpọrọ kụje emere m ka big man n'ime ụlọ mkpọrọ dị na kụje ndị ọma nke Vicky James o na ha wụlala elu na-asị Chineke imeela otu nwaanyị dị ime siri ritu n'udo ha na-eti ololo olo dịka Vicky James na di ya nna mụọla nwa ha nke mbụ ọ bụ n'ihi na enweghị m onye m na-ele anya dịka nna enweghị m onye m kpọrọ nna na ndụ m ya mere m jiri malite ịṅụ ọgwụ ike ọ bụ ya mere m ji malite ịṅụ ọgwụ ike metọwa mkpụrụ ọgwụ ahụghị m onye dịka nna na ndụ m nke a ka onye na-eme ihe jiji busi buchi franklin na-ekwupụta adị mma ndị ọmụmụ ka anyị nwee ike debụrịtụ ya ebe a maka iji nye gị ohere ka ị nwee ike webata okwu gị n'isi akụkọ nke ọbụla masịrị gị bụkwanụ nke ị ga-etinye ọnụ maazị klent mkpọpụtatụrụ ha akara ekwentị anyị
1: maka akara ekwentị ị ga-eji sonyere anyị ọ bụ 0809283865 maọbụ 0891625453 maka akara WhatsApp anyị nakwa ịkpọbata n'okwu ekwentị
0: otu ahụ ka ọ dị nwekwara ike ụga n'ebe ndobozi anyị na-enye mba na 4.3 FM n'ala aba anyị n'ebe ahụ ị nwere ike iji anya gwuru anya ma zibatakwara anyị ozi gị ebe ahụ ịnụ ya gazie alo
2: enyi mba enyi oyo
0: owe
2: adiche oyo oyo ndewo
0: dalụ sọ dede chidebode
2: kilintin nwoke dị ọra mma
1: chidebe dị ndewo ya gaziri gị nụ
2: ana m ekele gị
1: ndewo anyị ekele
2: gị dajasị na m aga apasị ma ndị akwụkwọ onye isi ala ka m lenu so ihe ọ pụtara awụ na ọ gada atụrụ m vootu ọhịa ọ
1: na-ehụla na ya
2: biko ka m gaa n'ihe kilintin o otu onye si na ya acha ịlụ nwaanyị betula ya chọrọ ịza nna na ya chọrọ ịkwụ mmadụ ụgwọ ka bịa mụọrọ ya nwa mana ji ya sị ọ maghị na a na-alụ alụ nwaanyị bifo ọ bụrụ nna
1: ọ dị ka ojube ya ojubeghị ya
2: ọ maghị ka ihe wụ nna oke ajụọkwanụ ya ọ bụ ajụọkwa n'ezinụlọ ya olee ihe ọ ga-asa na ya ọ kwụrụ pio ihe nke a na-ejukwa ma ọ chere ịmụ nwa zụrụ nna bụta ọ chọọ ịlụ nwaanyị ya na-achọ onye ọ ga-akwụ ụgwọ ka a bịa mụọrọ ya nwa nsogbu anọ olechaa n'anya ma o nwere onye ọ ga na-akwụ ụgwọ ka ọ bịa mụọ na ya nwa e nwere ike ya ga were na-eke ya ahụ ga-agbara ewu ewu amụọ nna ya nwa
0: adị mma
1: ya gaziri gị
0: adị mma ya gazie

0: Adi manakara wasa panya hulo zigio isio yoyo na mazi Clintino. Eo, hasi kwa mune yiyo mao. Olo tuonyo kwa chuku, omeregini kwano. Adi hemseka mjo kwano, wanke mebi chalaru ne mekwao. Ano kwa mka wanyi siyana ambasado jene vivu. Chazala msitire ni makulete ya gazia.
1: Ndewa ambasado. Oh, yeah.
0: Owe.
2: Ya
0: gazia ragio.
3: Hello.
0: Oh, wait, cha cha cha. Oh,
2: wait.
0: Isi onye IGP si ndi nene eme igwe POS na ha no ebe di anya no loru ndi uwoji gba gburugburu ala Nigeria oyoyo biko gura kwa onye IGP o na ndi nene ka na asi ka ha no ebe di anya eh na ndi uwoji nwere nke ha gba ya na akono ni makpa nka wo ahia ha kpo wara kpo wa o ale that's him some chai me were encha such a prayer ara gagio mami Francisco Mogo ana gwano ge mami ya gaziera ge mami ndi otu
2: ade mama Pastor Clinton
3: Mami o maga, eke unu biara vuru uko chuku no ehihi avu kwa sami nilisi. Anata bede ma okupo uko awola.
2: I'm a woman leader de me meeting.
0: Eo.
3: Uso bade. Uso bade. Uso bade. Uso bade. Uso bade.
2: Ebe mako na hamde na akukwa kena.
0: Ana agwa geo.
2: Ehe. Oyo.
0: Ha?
2: Ego asufu na. Kwa wama jitega, wama jitega.
0: Ama mhao.
3: Na bego chiche titi. Tare na iri, iri abuwa.
0: I'm going to go to the house. Na WhatsApp anyị hụrụ ozi gị esi ndị owo yom na Mazi Clinton. Ọnwa lesi ekubo dị ezi nwute chai. Chineke nara na mkpụrụ obi. Ọzọ ndị na-achọ ọrụ nwee mkpachara anya maka ọtụtụ ihe na-eme. Ha jide onye ahụ mụnyere di ya, nwunye di ya na ụmụ ọkụ. Ọ gaghị adịrị onye ọkwọ ụgbọala ahụ mere jiri gbuo nna ya ukwu mma pati si aba kpọm. Ya gaziere gị pati ndị wụọ. Alo.
4: Alo, oyo.
0: Owe.
4: Ọ pụrụ iche.
0: Eh?
4: Ọ babụlọ ọdụma ya ndị ụmụ ozuo na-ekwu.
0: Adị mma gaa n'iru.
4: Nke kacha wutecha ma ọ bụ ndị ọlụ ọgbalaga gburu nne na nwa gbalaga. Ịnya ihe anyị ga na-apụ n'obodo a. A si n'otu ugbu a na-were anya mmiri tinye famili a n'anya. Alụ agbalaga. Ọwụ na-amakwana ife a eme ya n'obodo, amata ife a eme ya kama na ọ na ha achọghị ime ya. Ọchịchị Chineke ba anyị na-ezere iju ya many question o. Biko gburu anyị gaba nke a kacha wute m.
0: Adị mma ya gazie. Adị mma ịhụrụ ozi gị si ihe ọma nche na Mazi Clinton aka bụkwa Mazi Ogbonna Ibe Abuchi sitere na Kanungwa. Akpabio si na steeti Akwa Ibom ga-enyekwa onyeisi ala mbịanye aka ha wotowoto. Nke ahụ wu ezigbote katakata ya n'isi, biko ya ga-anọdụ ọdụ. Ndị ọkpọ egbe eleela nwa na nne gbuo n'otu ime obodo dị na steeti Plateau. Gọọmenti ọchịchị etiti ntị ọ dịkwa. Biko unu leba nnụnụ ogbugbu anya o. Ihe na-emegbukwa nwaanyị ahụ nke lere nwa ya na di ya nakwa nwunye di ya were gbuo na steeti Kano n'ịkpọ ha ọkụ. Ati oyoyo lekwanụ ihe ụwa na-achọ ịghọ. Chineke biko unu bịa meere ndị ya ebere n'obodo a. Jisi na ike o buru anyị na-aga.
3: Ndewo.
0: Ya gazie. Alo.
3: Hello.
5: Oyoyo.
0: Uwe.
5: Ọ dị iche nwaanyị na Clinton nwa Chineke.
3: Ndewo. Ehihie ọma nye gị nụ. Keke ị mere n'ehihie a.
5: Ọ ka bụ chairman sitere ugbo gị lọvọ m n'ụlọ ugbu a kpọmkwem.
0: Ndewo.
5: Ụmụ nwoke ndị dị ịdị akpọrọ nwaanyị gwe na-eji eme amanụ mma nga esere ọ ga-abụ ịta onye ka na-akpọ ihe onye ka akpọrọ laa onye ka ndị awụ mgbe akọrọ ewute ewuta ndị na-egbuo nwaanyị na nwanya ama m Naịjirịa na anyị nọ adọpụ 2027 tinubu ọfịs 20. Oyoyo na Clinton nwa Chineke bụrụ na anyị gawa
0: ogazie. Anyị hụrụ ozi gị si oyoyo yi ya ma abụ nwunye magu esitere m n'eze Green. Biko nke a mere na steeti Plateau ka m na-ekwu. Kedu ụdịrị iwe ga-ewe mmadụ ya ele ndị ya na ha bi n'ụlọ mụnye ha ọkụ. Oyoyo biko ejidekwara onye mere ihe a ekwesịrị ka mụnyekwa ya ọkụ ka o soro kwa ibe ya lawanụ. Ndewo nwunye magu sitere n'eze Green. Nwunye magu daalụ sọ ya gazie. Alo. Ya gazie. Ndewo ogbonne. Dalo so. Agwo chalao.
3: Isiokwu.
0: Ana agwa gị.
3: Ndewo ya gaziere gị nụ.
0: Ya gazie. Ifeanyị nwa ma ịhụrụ ozi gị o. Isi anam ahụta okwu ọnụ ahụ nke si n'ọnụ spiti Darlington dịka mkparị nyere nwaanyị ọbụla. Nke bụ na ihe ọ na-ahụta ha bụ na ha naanị ihe ha dị mma wee mụ nwa na ha adịghị mma maka ọlụlụ. Nke a gosiri na onweghị nkwanye ugwu maka onyinye nke Chineke nyere anyị bụ nwaanyị o. Ọ nwekwanụghị otu ọ ga-esi nwa onye ọbụla nke ya na ya ga-arụkọ ọrụ ọjọọ a ọ chọrọ. Akwa ịhụla na nrụrụ aka eriele n'ime ime akwa mweyi Naịjirịa. Onye ọbụla bụ nwa Naịjirịa wụcha onye a na-ekwu na ọ nwere ihe ndị nke bụ nrụrụ aka. Ọ bụghịrị naanị ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị o. Ọ bụ naanị Chineke ga-ebuso ndị ndọrọ nrụrụ aka ọgụ nakwa agha n'ala Naịjirịa. Ọ wụdịghị mmadụ Ifeanyị nwa ọma. Ifeanyị ya gazie. Alo.
3: Eyi ọma ndewo ya gaziere gị ngọ.
0: Anyị dị mma NG.
2: Akpabio ga-atụgide onye ọbụla ebewa ebe ọ ga-evotu. Ọ bụrụ na ọ ga-enye Tinubu votu wodo ya kwụ famili ya kpọrọ onye ọzọ ahụ. Akpabio nọ m na-ele nọ ga ma dama disapointi mmadụ ochie ahụ ọnụ emeghala ha asa nara Tinubu ya ga biri ego ichọzike ọkwadịrị ma akpabio ya kpọpụrụ izu na ebe itoolu ọnwa ọtakịrị ọnwụ ọ na-enye anya ọnwụ ihe ọ na ihe ọ na-eme onwe onye ọ na-eme emeshọ
5: So the other way, man, like this country, I think I'm Malego. Where am I, Silalam? Where Kego, La Palama? Where I work by with Manum? Where Kego, Kego? I got Apple go to us. And I'm about my poker. I got it that we are to Israel one day. No.
0: Yagazie. Ade mai huro zige iso yoyo na mazi klinti na yiyo manu. Wanya hu lere ma diya ma ndi binu ulo diya na kwa mwenye diya mwa hoko. Nka potra na mwanyi wa wunu mwanya ga. Uwa mutake mwa. Olo to wa seburu uobi ojo. Yo yike guru unu bura nyega wa huru menyimba FM nanya. Madam Sosha. Esi terem na oki gweru ori ya gazira ge. Halo.
6: Onye.
0: Owe dede mi.
3: Adem ayagal si ani makale batoya na ndinke bo batara nyozi na kara Facebook ma Zeklenten makozi ndinke no na Facebook
7: anyi huru ozigi obi uto ABC sero yoyo nwanyo nwanyi obodo anyi a de egwu olegi nke bo mado dulara mado otu ezinulo mmo nike nde wo yagasire gi babuguchi ogbonna isire hinyo ma nti oyoyo na Mazi
0: anyi were lozi na WhatsApp
7: odem ma frayo frayo sero yoyo hinyo ma na Mazi Clinton hinyo ma obi ko gbara mpito obi si ya wa anya na wawo kedokwanu nke bo ya bu ndi okochukwu nke ogba mo na ihe

ehihie ọma wee nyekwa gị ọzọ ezi onye nke mụrụ n'anya m ji eme ọnụ. Kedu ka ije gị siri na-aga na nke taa? Ị na ha arụkwala ọrụ nke dịla gị n'ụbọchị na ha agbala mbọ ndị nke ị kwesịrị ịgba? Ụfọ ya gị hapụrụ ya Chineke. Ọtụtụ mmadụ nakwa ọtụtụ n'ime anyị na-abụ anyị rụchaa nke anyị anya arụkwa nke Chineke, nọrọkwa n'elu ya na-asị Chineke nyere gị aka. Ọ dị ka onye kpọrọ onye ọrụ gaa rụrụ onye ọrụ, gị nọrọ n'elu ya ịrụchala ọrụ, gbọkwa onye ọrụ. Ọ bụkwanụ gịnị ka ọ na-abịa ịrụrụ gị? Enweghị ihe ọ ga-arụkwara gị ọzọ. N'ihi gịnị ọ ga-asị gị o nwekwana ihe fọrọ ebe a ịrụchala ya? Ya mere anyị abatala n'oge ihe omume ekpere maka South East n'ụbọchị nke taa na-enyi mba 94.3 aba n'ihi na nke a karịkwara redio. Cheta na ekpere maka South East na-aga n'ihu na ụlọ ọrụ anyị atọ, ya bụ na anyị bụ atọ n'ime otu, enyi mba 94.3, nke a na-akpọta ụbọchị Wednesday ọbụla ma o jiri ọkara gaa elekere abụọ nke ehihie. Ebe n'otu aka ahụ ọ na-akpọtụ kpọmkwem na Rose FM 101.9 aba kwa ụbọchị Monday ọbụla ma o jiri ọkara gafee elekere itoolu nke ụtụtụ. Ọ nakwa akpọtụ n'otu aka ahụ na Legend FM 98.3 ma ọkụ elekere itoolu nke ụtụtụ ụbọchị Friday ọbụla. Otu aka o jiri dịrị ya na-aga n'otu n'otu. Ọ dị mma, good luck ime na maka isonyere anyị na ya bụ ekpere. Abuchi Ede, ndewo. Anyị hụrụ ozi gị, ndewo maka isonyere anyị na ya bụ ekpere maka South East. Ejikwa m aka na gị onye na-ege ntị ugbu a, ị pụrụ isonyere site na WhatsApp anyị, gụnyekwara na ebe a na-ezibata ozi ka ị nwee ike sonyere na ya bụ oge ekpere. Onye na n'olu ya bụ m, Clinton Obidaya, ka ị na n'olu ya ugbu a, ya gaziere gị nụla. Ọ dị mma, akwụkwọ ya bụ akwụkwọ Hebrew, ndị Hebrew isi iri na atọ amaokwu nke isi, ọ sị, ya mere anyị were obi ike sị, onye nwe anyị bụ onye na-enyere m aka. Gịnị ka mmadụ ga-eme m? Gịnị ka mmadụ ga-eme m? Amaghị m eburula onye ụjọ jupụtara n'obi, ele m anya ihe ndị nke na-ahụta n'ime ndụ gị, ele m anya ihe ndị nke na-ahụta n'obodo nke anyị nọ n'ime ya, ele m anya ọtụtụ ihe ndị nke gbara anyị gburugburu. O nwere otu ihe ga-eji mee obi agbafuo mmadụ? Ee, n'ono gị jọsi Chineke eziokwu, ị ka nọkwa n'ibe? Ụfọdụ ga-asịkwa Chineke he ụwa ke na ọganibe iwere ya, anyị mara ebe anyị na-anọ. Ụfọdụ ihe ndị dị otu a ị na-aghọta? Mana ebe ọ bụ na onye nwe anyị bụ onye na-enyere m aka, na-enyere gị aka, na-enyere ikwu gị aka, na-enyere ibe gị aka, gịnị ka mmadụ ga-eme? Gịnị ka mmadụ ga-eme gị? Ya mere na mpaghara South East anyị nọ n'ime ya, Chineke bụ chi onye na-enyere anyị aka, Chineke bụ chi onye na-ekpuchite anyị. Gịnị ka mmadụ ga-eme n'ihi na ọ nọnyere anyị n'oge niile? Ọ bụnarị mgbe olileanya anyị dị ka mmadụ bịara ihe dị ka ọgwụla, Chineke na-eweghachi olileanya mmadụ. Ị na-aghọta? Obi mgbafu ala, oke iro ala, akpọmasị ala, udo wee dị, ịdị n'otu adịkwa n'elu nke ahụ, ndewo. Kedu ihe ị chọrọ ka etinye n'ekpere maka South East na mgbe ehihie a? Ekpere maka South East oge ya eruola. Bata, n'ihi na ọ bụrụ na o nwere onye dị na njikere ikpe ekpere, eziokwu, o nwekwara chi ndị dị na njikere ịza ekpere. Ihe chi anyị na-aza bụ ekpere. Chi anyị na-aza ekpere. Chi na-aza ekpere. Ka anyị tụkwasị Chineke obi. Ọ bụ ya mere onye ọba abụzi bụ ya sị,

0: kuobi akara ekwentị ga-akpọ ugbu abụọ 0800 282 3386 ka m werekwa nke ahụ ọzọ 0800 282 3386 maọbụ gị kpọọ nke a bụ 0800 362 5453. Chetakwa na ịpụrụ iji ya zibatara anyị ozi na WhatsApp anyị ka anyị na gị abụọ nwee ike mee gịnị nọrọ ya na mgbe ehihie a n'oge ekpere maka South East. Ọ dị mma Queen Love ndewo maka isonyere ekpere maka South East. Don Dollars ndewo kwa maka isonyere anyị ka anyị gaa n'ekwentị ugbu a. Halo, papa ukwu ka ị mere ndewo. Ndewo dede anyị Lucky, ọ gaziele gị nụ.
1: Ekpere m dị ịrịọ n'aka Chineke bụ ihe gbasara 2027, ọchịchị 2027, n'ihi na anyị dị ịhụ na ọrịa ịda acha acha. Adị m isi Chineke kpuchite onye iwu n'onye azụ, n'ihi na anyị amaala na nchekwa adịkwaghị n'obodo Naịjirịa. Ee, ọ bụ ma Jehova echeghị obodo, lefu ka onye nche m anya.
0: Otu a
1: ya bụ eziokwu.
0: Gbam,
1: adị m ịrụ ya si ya kpuchite anyị.
0: Otu a
1: dịkwa arị otu ihe webatara anyị udo lala Naịjirịa. Wepụrụ anyị ịkpụrụ ka agbụrụ.
0: Eziokwu ya wepụrụ anyị ya.
1: Chineke ya mee ka ya nụrụ olu m, webatara anyị udo ma wepụrụ anyị ịkpụ ka agbụrụ. N'ihi ịkpụ ka agbụrụ o mebiela ihe niile. Adị m Jehova ya mezuora m dịka ọchịchị obi anyị sere dị. Ọchịchị obi anyị sere dị abụ ka ọjọọ ka ọma wụ. Ya gaziere gị dede m kele.
0: Ndewo, ya gaziere gị nụla. Ya mere n'ebe ọbụla n'ugbu a mepee ọnụ gị n'ekpere n'ịrịọ Chineke si ya naanị nke eluigwe ya wepụrụ anyị ịkpụ ụka agbụrụ na ihe ndị ọzọ so ya n'azụ. Ya wepụ ya, ya wepụrụ anyị ya. Mepee ọnụ gị n'ekpere ugbu a n'ịrịọ Chineke ya bụ arịrịọ. Oge ekpere na-abụ oge dịkarị mkpa n'ihe niile. Mmadụ nwere ike ị na-eri nri na-egwu egwuregwu, mmadụ nwere ike ị na-eme ihe ọzọ na-egwu egwuregwu, mana oge ekpere ruhara anaghị eji ya egwu egwuregwu.

0: ọ dị mma n'ozi nke na-erute anyị aka. Anyị hụrụ ozi gị n'ebe a, isi onye nwe m na Chineke m, nna anyị nke eluigwe. Ị na-ebute mpaghara South East n'ọkwa ala nsọ Chineke n'ụbọchị nke taa. Ga-esi papa nke eluigwe bilie n'ike na ebube, zọchitere ndị gị ọnụ. Kwe ka ọgbaghara ọbụla kwụsị, mkpafu ọbara kwe ka ọ kwụsị n'aha Jizọs. Amen. Isi ka atụmatụ onye iro ọbụla laa n'iyi. Ka ya bụ atụmatụ ọjọọ nke ndị alaeze ọchịchịrị ka ọ bụrụ ihe agaala n'iyi. Ị na-asị ka Chineke gaa n'iru kwatuo ka hara bụ atụmatụ ọjọọ ha niile. Amen. Ka Chineke zilata ndị agha ya, bụ ndị nke ga-abịanụ n'obodo dị iche iche, bịa lụọrọ anyị ọgụ n'ụlọ niile. Ka ya bụ ndị mmụọ ozi ya nọrọ n'ọnụ ụzọ ama na-eche anyị nche, nakwa oke ala ndị a ka ị na-ekwupụta. O nweghị ngwa agha ọbụla nke a kpụrụ ga-emegide anyị na mpaghara South East. Amen. Ka hara bụ ire ọbụla nke ga-ebilinụ mepe ọnụ ya ime maọbụ ikpe ikpe megide anyị. Chineke ga-emegide onye dị otu a. Isi nna anyị nke eluigwe, gbabọsịa ka hara bụ atụmatụ onye iro, gbabọsịa ha. Amen. Amen. Amen. Chi anyị na-efe bụ chi na-aza ekpere. Chineke adịghị arahụ ụra mọlị mọlị. Ọ dịghị arahụ ụra, chi ehighị ụra. Ome mgbe ike gburu dibịa nke ụwa, n'ihi na dibịa nke ụwa mechaa ya sị na ya emekwala ihe o kwesịrị ime, o na ọ dịbeghị otu ya ji hụ ihe ga-egosipụta na ọ ga-adị ire. Mana Chineke na-eme ihe na mgbe ike gburu dibịa nke ụwa. Gwalegharịa n'anya na nwaanyị dị ime dị ime ya mụọ n'udo na mpaghara South East, ruokwarị na obodo anyị bụ Naịjirịa. Leenụ anya na gburugburu gị, ị ga-ahụ na a na-anụ akụkọ ọjọọ n'aka nri na n'aka ekpe. Chineke anaghị ekwe ka ọ dakwasị ndị ya. Leenụ anya n'ihu, leenụ anya n'azụ, ọ bụ narị eluigwe nke ọ ga-abụ ile anya n'elu ya, gị hụ ọlụ aka Chineke, gị ihe dị mma Chineke nke ga-egosipụta si n'ezie na Chineke dị mma. Kedu ihe ị chọrọ ka etinye n'ekpere maka South East na mgbe ụtụtụ na mgbe ehihie? Bata n'ekpere maka South East. Ekpere maka South East. Elemanyị nwere otu n'ime ihe ndị nke na-akwa akwa ya, si papa nke eluigwe bịa napụta ndị gị. O Chineke ga-abịa inyere anyị aka. Ise ehihie ọma Maazị Clinton Obida, ya bụ Maazị Ogbonna Ibe Abugichi, sitere aka anụ ngwa ugwu na-agbọ LGA n'aha Jizọs. Anyị na-eburu mpaghara South East na-enyefe Chineke n'aka. Eso onye nwaanyị na Chineke anyị kwee ka udo chia na mpaghara South East. Onye nwaanyị na Chineke anyị metụ ndị ndu anyị aka n'obi ka ha nụrụ akwa ndị nke Ogbonye. Ọnọdụ enweghị nchekwa, ogbugbu a na-egbu ndị mmadụ na ya bụ obodo anyị bụ Naịjirịa nke na-awọla ihe ọzọ. Onye nwaanyị na Chineke anyị metụ ndị ndu anyị aka ka ha tọhapụ Maazị Nnamdi Kanu. Kwee ka udo gị chie eze n'aha Jizọs. Amen. Ise ka mburu gị na-aga, ndewo ya gaziere gị nụla. Ogbonna ya Ibe Abuchi, Maazị Ogbonna ya Ibe Abuchi, ndewo, ọ dịrịla gị na mma. Anyị hụkwara okpere gị, isi ehihie ọma o, isi n'aha gị bụ ezi nne sitere Umode. Ka Chineke gaa n'iru weta udo n'obodo Naịjirịa. Ka Chineke gaa n'iru weta udo na ya bụ steeti Abia n'aha Jizọs. Amen. Ịdịghị mgbanwe, ị gaghị ahụ m gbanwe. Nna m ịdịghị mgbanwe, ị gaghị ahụ m gbanwe. Chineke agaghị ahụ gị gbanwee. Ọ gaghị ahụ ndị mpaghara South East gbanwee. Ọ ka bụkwa chi ọ nọ n'eluigwe nke atọ. Onye n'ebe ahụ na-akụ aka? Halo.
1: Halo, ehihie ọma Maazị Clinton.
0: Ehihie ọma nye gị. Kedu ka ị mere na mgbe ehihie a, ndewo nụ?
1: Ọ dị mma.
0: Ya gaziere gị nụ. Aha gị na-ebe isi na-akpọ?
1: Afọ m Glory Esinyede Spres na-akpọ.
0: Glory, ndewo. Ọ dịrịla gị na mmenụla?
1: thank you.
0: Gani hu?
1: Achara mi ikpe ekpere maka Southeast ya. Onye mele wa ine kere gi, ayi na toro gi mma n'ihi dị mma n'ebere gi.
0: Otu a.
1: Ayi na so kwa n'ihi mmeso ọma gi, Chineke nke usu nne nke ndị agha, n'ihi si ndị n'otu n'otu nke nọ na Southeast ya. Jehova karịsịa n'ezi si manaja nke radio station a, onye mere nyere ya akọnuche oyi wepụta atụmatụ a. N'elisi ndị nna Southeast, Chineke anyị ekele gị n'elisi ya. Na-asị gị nara ekele n'aha Jizọs.
0: Amen.
1: Na-ekelekwa gị Chineke nke usu nne nke ndị agha, n'elisi ndị na-arụ na Enyimba FM, Rose FM na Legend FM. Anyị na-ekele gị Chineke nke usu nne nke ndị agha, n'ikpebi ka anyị akụkọ ọjọọ ọbụla n'elisi ndị nne na-arụ ebe ahụ n'otu n'otu, Chineke nke usu nne nke ndị agha. Anyị na-arụkwa mgbochi tọma gị n'elisi ihe niile na-arụ na 333 in one radio station. Amen. Amen. Eka Southeast Chineke nke eluigwe bụrụ ihe nlekwasị anya n'ebe obodo ndị ọzọ dị, Chineke nke eluigwe ka ha wa bụrụ ihe a ga-eji na-ama ezi atụ, na-asị na a chọrọ ka obodo anyị ka ebe steeti dị iche dịka Southeast. Chineke nke eluigwe ka Southeast bụrụ ihe ezi nlereanya n'obodo anyị bụ Naịjirịa.
0: Amen. Amen.
1: Ọgbụgba arị site na this coming election na-abịanụ, Chineke nke usu nke ndị agha, anyị achọghị nkwafu ọbụla, ọbara ọbụla, na ụdị ọbụla. Achọrọ ka election anaghị bịa na Chineke nke usu nke ndị agha, ka ọ gaa siriri werere, ka ọ dị mma karịa election ndị ọzọ nke megoro na Southeast n'afọ ndị gara aga. Chineke, anyị rịọ nke a kwere n'ezawa anyị. Aha Jizọs Kraịst ga-eze anyị.
0: Amen. Amen. Chineke azala olu ekpere anyị na mgbe ehihie a. Ike mo, ike mo, eze mo, eze mo, you are the God of power. Ike mo, ike mo, ike mo, ike mo, umem, ibume mo, you are the God of power. Ike mo, ike mo. Hello?
2: Ijoma, zere
0: ya gaziere gị. Onye ọ Madam Angie? It's not one, yeah?
2: Ngozi.
0: Ọ dị mma, ndewo. Ọ dịrịla gị na mma, ya gaziere gị. Nọ maka isonyere anyị, ndewo.
2: Ana m arịọ eluigwe ka ọ bịa guzozie na Southeast.
0: Amen.
2: Ụlọ anyị onye nchekwa.
0: Amen.
2: Ihe nweta ndụ na ahụike, nye ụmụ ntorobịa, wepụrụ ha ọrịa ike ụdị ọbụla.
0: Otu a.
2: Eluigwe ekwekwala ka e were ụmụ anyị mee election.
0: Amen.
2: Ekwekwala ka e were ndị di anyị mee election.
0: Amen.
2: Eluigwe, ụmụ agbọghọ bịa nkwanyere onwe ha ùgwù.
0: Otu
2: a. Eluigwe, sakachie n'ebe ndị redio atọ a dị na-eme ekpere a.
0: Amen.
2: Ekwela ka ihe ndachi ọbụla bịara ha n'ụzọ ha ọzọ.
0: Amen.
2: Mee ka arụsie ha niile ike n'aha Jizọs.
0: Amen. Amen. Ka onye nwaanyị nụrụ ụlọ arịrị ekpere gị n'aha Jizọs. Amen. Chi anyị na-aza ekpere. Chineke ka dị ndụ. O nweghị ihe ga-eme ka ọ gbanwee. Chineke na-aza ekpere. Mọsọrọ gị, mọsọrọ gị. Chineke na-aza ekpere. Bụrụ nke ahụ n'obi. Onye na-akụ aka? Halo. Ndewo, ya gaziere gị. Nọ, aha gị na-ebe isi na-akpọ? Adịndụ. Adịndụ achọwa akụ. Ndewo, ebe ka isi na-akpọ, papa? Ndewo, ya gaziere gị. Gaa n'ihu.
3: Ana m ekpe ekpere gbasara Southeast. Ọ bụ n'aha Jizọs.
0: Amen.
3: Onye ezi omume, anyị na-enye atịgị ekele na mgbe ehihie.
0: Otu a.
3: N'ihi na ọwụ izu maha gị nye anyị ka anyị nwa bụ mmadụ gaa n'iru mee nke ọma. Ị mee na n'ihi redio nke were asị ibu n'obi wepụta uhuruọma anya iji rie arịrịọ gbasara Satii. Onye nwaanyị na-ekwula gị onye nyere ndụ n'ụbọchị taa, ekelere gị. Anyị na-ewelite Satii senyefe n'ọbata senyefe. Jehova, ọ bụ mmụọ bụ onye tụrụ ntọala Delo, Naijiria. mmasị na Naịjirịa ga-adọkọta ọnụ, anyị na-arịọ gị ka iwetu udo.
0: Amen.
3: Ọkwa na mmasị gị na ọ ga-ebu udo gị gachi achị eze ụmụ e divide ya. Jehova na-arịọkwa gị ka gị nwa bụ Jehova onye mazuru ihe niile, ka ime nke ahụ ebumnuche gị nke ga-enye anyị ezi obibi ndụ. Ime na alekwa ndị niile bi n'ụlọ mkpọrọ onye ọhụrụ, ndị na-amaghị anyị, ndị na-emetaghị anyị, ndị ọzọ ọ bụ duto onye iwe ha na-emekọ ihe karịa, ndị onye na-ekpe ikpe ziga ikpe ezi n'isi ndị dị ụtọ. Rukwu arị na ndị nọ n'ụlọ ọgwụ, onye nwanyị gwụọ ha ka enye naanị gị.
0: Amen. Amen. Amen. Onye nwanyị anụlụ olu arịrị ekpere gị, na ọ bụ Chi n'aha Jizọs. Amen. Na anyị riwe ekele. Ọkwụto onye ọba abụbụrụ ya si riwotito Jehova riwotito abụ m ihe mbụ riwotito o si n'ala lobi m atụbara danelu n'ime olulu ọtụmewere ya o mere nyi ya ihe ama Chukwu na-eme adị mma. Maka ndị ka na-esonyekwara anyị site na WhatsApp anyị, anyị hụrụ ozi gị nke debatara. Isi Onyenwe anyị na Chineke anyị, kwe ka amara gị nakwa ịhụnanya gị mụkwasị n'elu isi ndị ntorobịa nke mpaghara South East. Bụkwanụ ọtụtụ n'ime ha ndị na-achọ ọrụ, ndị na-edebanyela akwụkwọ, ị na-arịọ Chineke si Chineke ya gaa n'ihu ime ka ndị chọrọ akwụkwọ eji eme njem visa ka ha nata ya. Ị nakwa ekwu gbasara iwe n'ọrụ sitere n'aka ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị, ije ozi site na ntụkwasị obi. Naanị Chineke bụrụ onye ahụ ya ga-ebuli elu.

0: benevolent macabre, sad beasts.
1: Adam.
0: Chineke onye kiri gị n'ụwa, anyị na-ekele gị ekele.
1: Amen.
0: N'ihi na ọ dịghị ihe rere aga ahụ n'ọmụmụ. Ihe ahụ nyere mmadụ ọmụmụ, ị na-eme ya dị mfe.
1: Otu a.
0: Na ndị redio, na ndị na-achịkọta redio atọ, na ndị na-arụ n'ime ha, itiri ihe ume n'ime ha na-arụ ọrụ anyị na-agadi. Anyị na-ejikọta akụkọrọ dị otu na-arịọ gị si Chineke biko, ritu udo gị na South East. Nigeria ndị ọzọ. Ihe niile ka anyị na-arịọ gị Chineke kwure na ị ga-emezuru anyị ya. Chineke dị na election 2027. Ụmụ okorobịa anyị, ndị ụmụ agbọghọbịa anyị, ndị ọtụrụ n'isi Jehova biko, ekwule ka e ji ụbara ha na election, ekwule ka awụfu ụbara. Lete South East, gozie anyị, mee ka ọ dịrị anyị niile na mma. N'aha Jizọs Kraịst onye nwe anyị.
1: Amen. Amen. Jehova nụla ekpere gị, nụla. Chi na-aza ekpere, baa aha ya. Omembe ike gwuru dibịa nke ụwa, echeta obi esi ike. Adabere aza ahụ nke ndị nsọ. Ọmata amara echi. Ike nke ike, ọgbara nkịtị, ma n'okwu niile bụ n'ọnụ ya ka obi. Otu nwaanyị sị na ọ bụ nche ọma na-asụ akwa, ọka ọma na-eju.

na-akọwa ugbu a na otu onye ọrụ na ụlọ akwụkwọ mahadum dị na steeti Benue, bụkwa n'ụlọ akwụkwọ mahadum, bụkwa ya bụ otu ụlọ akwụkwọ bọọdụ akpọrọ SUBEB, bụ Maazị Osia Nyago, abụrụla onye egburu dịka a nwụchichara ya site n'aka ndị ntọ n'oge ọ na-ara eme njem n'okporo ụzọ sitere Agebe gawa Naka, nke dị kpọmkwem na Gwara West na steeti Benue. Ozi a natara nọ na-akọwa na ndị ezinụlọ nakwa ndị enyi nke nwa amadi a bụ Yango kọwara na a tọrọla ya na mmadụ abụọ ndị ọzọ n'oge ha na-ara eme njem site na Agebe gawa na Naka, dirutekwa na ya bụ okporo ụzọ bụ ebe a nọrọ tọrọ ha. Anya hụrụ ka nke a siri mee kwupụtara na nwa amadi a tufuru ndụ ya n'oge ọ na-achọ isi n'aka ndị tọrọla ya gbapụ n'ahụ ha n'ike. N'otu aka ahụ, onye ndị hụkwara ka nke a siri mee kọwara na ndị ezinụlọ kwupụtara na ya bụ ndị ntọ mmadụ a kpọtụrụkwala ndị ọzọ bụ mmadụ abụọ na-ekwentị dịka mkpụrụ ụbọchị gasịchara ha jiri nwụchie ụfọdụ n'ime ha ma na-akpọ aha ego ka e wetara ha nde naira 12 maka ya bụ mgbara isi. N'otu aka ahụ, ha akọwala na ha ewetachabeghị ego a ma natazie ozi na Nyago abụrụla onye egburula egbu na ọ chọrọ isi n'aka ndị ntọ gbapụ na ha iji gosi ha na ya ka ha mara ihe.

0: AdSense nke sitere na Wales ka a na-akọwa ugbu a na ọ natala ezigboto nnabata sitere n'aka ọtụtụ igwe mmadụ sitere na mba Italy, bụkwanụ ndị nọ nnabata ya n'oge ọ nọrọ lọtaghachi ịga nara ọgwụgwọ bụ nke ọ gara. Ya bụ onye a bụ Princess gara ịnara ọgwụgwọ maka ọrịa kansa nke ọ nọ n'ime ya. Catherine ka a nabatara site n'aka ndị isi okpukpo bụ ndị nke jupụtara dụ n'ebe a na-enwe ọgbakọ, dịka a hụrụ na otu onye isi okpukpo bụ Marco Massari bịara nabata ya na ndị ọzọ bụ ndị nọ n'okwu okwu gbasara ụfọdụ ihe metụtara n'ụlọ akwụkwọ nakwa ụmụ akwụkwọ ndị nke nọ na ya bụ ime obodo ndị nke meperela emepe n'ihe nlereanya nkwado ndị nke a na-ahụta sitere n'aka nwaanyị ya maka agụmakwụkwọ na nso nso mmalite nke afọ a. Ọ bụ ihe karịrị n'afọ atọ ugbu a, bụkwanụ mgbe a nọrọ kọwa na ahụtụbeghị nwaanyị a ugbu a n'ihi na ọ gara ịnara ọgwụgwọ, mana ugbu a ọ lọtaghachila na ịnara ọgwụgwọ a. Njem nke a ọ gara abụrụla ihe ụfọdụ nọ n'ime ya na-ekepuwokwa anya ma na-elekwa, ma o nwekwara ihe a ga-anata dịka ozi, dịka ọtụtụ ndị uwe ojii nakwa ndị nta akụkọ jupụtara n'ọnụ ụzọ ama ka ha nabata ya bụ nwa eze, bụkwanụ nwa ya nwaanyị, onye lọtaghachirinụ dịka ọ gara naracha ọgwụgwọ maka ọrịa kansa. Ekele m Daniel Tote maka idokọ akụkọ ndị a n'asụsụ bekee. Ị nụrụ ya n'enyi mba 94.3 aba. Imeela maka ige ntị ya gaziere gị.
1: Enyimba, 94.3 FM. Anyị apụtakwala ọzọ n'ọgbọ. Ndị ọma, n'ala ala obi ka anyị na-ekele unu na-asị unu. Unu bụ ndị eji aga mba, unu hiwere ya na-agbọ. Otu unu siri nye anyị nkwado, otu unu si gba anyị okirikiri, makwa anyị n'ụkwụ, anyị na-ekele unu na-asị unu daalụ sọ. Maka na enyimba, ma ọ bụghị enyimba, ọ gaghị adị ka enyimba. Anyị apaliekwala ọzọ n'ikuku. Enyimba.

mma anyị ka na-aga n'ihu na-etipụ ndị anyị ka ji egwu ha n'aka na mgbe ehihie a, ya bụ enu nke gị ga-aga n'iru teribe ya bụ egwu.

0: otu ahụ ka dị dede m Clinton ma ihe echi ga-abụ.
1: Ọmụgụ onye maara ihe echi ga-abụ aṅụrị aṅụrịwa
0: ya gazie. Ọ bụ mama m n'anya agbatụchala nnọọ nwa egwu anyị o, dịka anyị na-alọtaghachi ugbu a maka abụ ikpeazụ nke nnọkọ anyị n'oge Igbo ezu n'enyi mbana chọfọ 4.3 FM n'ala ọ bụ aka bụkwa m oyoyo na-ekpo m dị iche mụ na gị a na-atọ mma na asị gị nnọọ. Ọ ka bụkwa m mụ na
1: Clinton Obita ya anya wuchiela na agba nke ikpeazụ na ya bụ oge ihe omume. Ndewo maka isonyere anyị n'ebe ọ bụla isitere ugbu a na anụ ụlọ anyị. Ya gaziere gị nụ.
0: Otu ahụ ka ọ
1: dị. Nwaanyị bari ọkwa ekwekwala ngaji n'eze.
0: Ee, ya kọla ngaji.
1: Mgbanụ nsogbu, ọ ji adị mma n'ahụ.
0: Ịma ọwụ mma eri n'unyi akpara ume.
1: Eriri nri akpara ume eziokwu. Kamụ ike
0: na-egwusi ike, ọ dị otu dede m onye Breka anyị. Lucky Piccolo, ọ sị enyi iriri nri na-ekpara ume. Ama m ehu, achọga m egwu hụ.
1: Onye akpọ bụ iriri gị na-ekpara ume. Akpụ.
0: Achọga m ama m ebe m ga-enwe ya. AKPU akpụ
1: mbọnụ aga m ele ka oworo tụ na-eji hụ ebe o fiire ka m lee ma oworo ebe o fiire
0: enwere m ịma ị na egwu ndị be anyị na-adị gị mma
1: eziokwu ọmụ
0: biko chọtara m ya maka ịma ọwụ onye rie n'ihe akpara ume
1: eziokwu onye rie ya akpara ume
0: mana si anyị arụzọ banye n'okwu ugbu a na-abụ ikpeazụ anyị nke bụkwa n'oge ahụmahụ ndụ dede m Clinton nwa ahụmahụ ndụ keta nwedoro otu ọnụ mama mgbe onye nwaanyị nwetara akụkọ ọkọ ya masị ya o chimo sị o nwekwara otu ke chere dịrị o ọ sị m oyo na m lebacha anya na otu m hụrụ ya adịta ma ya wo nwatakịrị ya wo ndị mkpa nwaanyị
1: nke ọ bụ ụzọ were ma
0: m lebacha masị ya ha ka ọ wụkwa ọ naanị akụkọ ụwa ka ọ chọrọ ịkọrọ m ka ọ wụkwa mụ nwa esogwe m na ihe edide dịrị ya ịghọtala ya sị m lebacha anya adịta nwatakịrị ya wo na enwekwadoro ihe a na-asị dị mkpa na akarị akarị mana ọkwa n'ihi na ka a gara akwesị na imegbu olowe gị n'oke mpompo ị na-aghọta na onye a ya na-achọ ịkọrọ m akụkọ ihe mekọrọ ya na ya na ọkwa onye ya sị ka ya nyetụkwara aka o ka ya nwekwa ike otu a na-asị na zụtakwanụ m ahịa ma enyekwenyere m ọwụ ma mbịara ịrịọ gị ego mgbe ụfọdụ oge ile ahịa m ahụ m na-eme ma ọwụ ọrụ m ahụ m na-arụ tekwanụ m ị na-aghọta ọsọ otu ya chere dabakwa na nwa nshi a ya gara aga tekara ugbu a na nwatakịrị a nwa agbọghọbịa ọsọ nwee nge o ruru na ọwụ onye nwa na-akwara ya akwa bụ mana ọwụkwa anti anti ụdịrị ihe anyị na-eyikwe m ga-emetala ikwe ya ama mmiri na-aghọta inyekwa m ya nwa nam ị gakwa ahụ na akọrọ m ga-adịkwa gị mma anti anti anti anti ọsọ otu a ka ya jiri hụ ọdịdị uwe ahụ na akara nwa udide ya danloduo ya bụ uwe bịa sị ya ebe ọ na-enye ya nsogbu nyere nyere nyere nye ya send ya tinyere ya ahụ na WhatsApp sị ya nne ego ole ka ọ ga-eji were mepụtara ya akwa nọ sị ya ₦20,250 na ₦20,250 awụ ma uwe ahụ akwa ya
1: ga-aga
0: chata ya
1: kwa ya
0: na ₦20,250 ya sị ha na ọ dị ọnụ o na ọ gaghị eme ihe niile ₦20,200 nọ sị ya mba na nke bụ eziokwu na ihe ya kwachara ya akwa na nke ya kwara ga-aka nke ahụ o jiri were zinyere ya ahụ n'ọwụ ya ka ya sịrị na ya ngwanụ nsogbu adịghị na o ruru ihe dịka abalị atọ na ya ewere ₦20,200 were zigara ya sị ya ngwa na ọ malite ọrụ na ọ rụchazie na ya kwụtọpụ ya ụgwọ ya sị m nwaanyị pali o na izuụka atọ a bịara n'ụbọchị ya bụ nwatakịrị wetere akwa ahụ n'ụlọ ya na ya anọghị n'ụlọ na ya gara njem ya pụrụ apụ na ọ wụzi nwa ya nwaanyị ka ọ hụrụ were ezi akwa ahụ nye nwa ya nwaanyị sị ya nne gị nọta sị ya na akwa ya ahụ na m emechago ya na m ewelatakwala ya ị na-aghọta ọ sị ya si ebe ya gara lọtazie ozugbo ozugbo ahụ ya batara n'ime ụlọ kpawaị na nwa ya nwaanyị ihe o jiri were kelee ya wụ na onye isi ya kwara gị akwa na lekwa akwa gị na o wetala ya n'ebe ya bụ akwa nọ ma aka akwa ya na ya gaghị achịrị machị ọsị m oyo na ya gaghị agwa m nke wezikwu na ya na-ekwu na aka akwa ahụ mara mma na ozugbo ozugbo ahụ ya dara anya dara ya sị o na ka ya bịa yipụ efe ya bịa yiri ya mana ya chọrọ ịpụrụ ụzọ saa ahụ ọsị m oyo ka ya na-aba n'ime ụlọ ihe ụra ya na di ya tọgbọ akpa na-eyipụzi efe na ekwentị ya akọ ịgaram na ọwụkwa nwatakịrị ya na ọsị ya ntị ogodo afọ ya sị ya godo afọ ọ sị biko na ya wetala ya sị ya na ya ahụla akwa ya sị ya ọ dị mma mgbe ọ na-ahụ nakwa ngwa na o zibataziri ya ego ya fọrọ afọ ya sị ya nwatakịrị na ugbu a ka ya na-abata na ya yipụbedo efe na ya chọrọ ịga saa ahụ ịsacha ahụ ya ọ sị ya mba Elenke wo no hu na akwa ya na mihe di mkpa wo na ya akwa chala akwa butere ya akwa. No onye ya ego ya farafo. Ya si na akwa ya na eyinye be mana kwa no mode kwa ya mmo. Ya si ya ihe aha enwe ihe maka na akwa enwe ihe geme na oyiri ya. No de biko na ya ihure ego aha nti na ya choro ije ego ahimi. No se ozi batara ya ego. O si ihe na kwa ga wu kwa egwuregwu. Mota kiri eshipa gide ya. Ya si maka esa ya si ya o si ya mba. Mba wa nti o no zi batara ya ego. O si m oyo. No tu aka ya yuwe ara ya. No de ala nilu akwa ndina ha. Pia puku na elise. Zigara mwa. O baba mbam bam. Kaya kwa mwata kre ase ya ehona ya nopo hachi ya. O si ya mha. Anti, nego ya zube o.
1: Ha.
0: Nego ya kafokuru puku na era no. No hiyo kwe siri nye yugu wa uo puku na eli tolu. Ya si ya na gene. Ne uo uo puku na eri ya buo niseka ha kwebiri. Na mkwe koreta ha. Na yakunye ya puku na eri ya buo. Na kwa wakwa. Kwa chayu bwana. Elsi ya na mbu ya garezi wakwa ahu. Na otu nyere ego. Na otu nyere ego. Yase otu nyere ego. Yase na okariri hiyo ya gwara ya. Na mbu ya kubiri wano. Yase onye kwa nuku omene kwa omana. Yase wana siya ume kwa omana. Na uu inye dimpa wana ya sotara akwa. Kwa kwa nanu ya. Inagota. Na yase ya mwa. Na awu inye oga ya muta. Awuro na muta beya. Na oga ne emeko onye ahia ya mwonyo na anu anu mata mbe ihe gbanwere no si anti mbam bam bam bam ba no hunu puku na era no ka no ga kwode ya kwa kwa ko siri kwa asi mi ko no mata kre
1: hey mbo
0: mbo
1: hey
0: no na ya busi ya nne o si na ti na ihe akwa na ekwe hunu na puku na era no ahu o wuru de na bia no lo ya no ihe o wuru mo chokwa ka ihe karere puku na era no ya si ya ona yija ze asimba na wo yija mana na oga akuya puku naira ano ya si yo de mana ya nechezi ya si moyo na mle no otu ya sege nyu anyu ya si kwa ka ya menyine so ono mata krima talita zire gbara ya wo na ajunu mse olo otu ihe abiko no nwo onye nwotoro lo odire ihe na biko na mbia na ikuku anyi mu na ade de clinton na ile nu otu ose wuru na mata krese zi ugbu a no no mgbaka she na ya ga akuya puku naira ano onye kwano ko mere ka o mata na osi na ogwu nka ha dighi mkpa na o na eme yeme na ihe kwesiri di ya mkpa otu ahu ohuru akwa na kwesiri ejo ajuju ozo na awu hu akwa oriri ego ole ya na ajukwa na ya si gini ka ha kwuburu osi anti na ohuru ya bu puku naira ano owo chokwala ka ihe karere puku naira ano maka na ya otu obula na o ga akucha puku naira ano ko ka o si wrepo kwa puku naira ano
1: chineke kuni ha
0: ya gbanyo pozi ekwentị se onwe ihe obula na emezinu
1: ko mewazi
0: mana ya chore ema ngunu otu ya siri di iwu na no kwa mata kre mgbe nile antio efege ya ga bemete kura ga antio no kwa ogukwa na omu mata kre na akwara ye ebe ya na gakwa akwa na mata onye na akwara ya na nkwanyu ugu na mmadu emu ebe ike ya ruru na emekwa no fukwa nke mata kre ya na nwe o ohi o jisim ohi ya jibido ni sisem na mraji manya le ya sade mata kre ya wo
1: adegwu
0: maze kaletene ni notu
1: adema wanyi pari nke bezoku bu na o nwere ebe m nara achi elu a choro m ima ma okwatara akwa ahụ akwata
0: oso kwatara
1: okwatara ya nke ọma ni no nwere ndị gari che ya ebia na akwa owo ndị ebe
0: oso kwatara akwa ma wuru ke chi okwatara akwa
1: adema ọ bụ n'ihe ọ na-eme na ọtụtụ mgbe ị ga-ahụ ndị na-ere ahịa n'okporo ama ọtụtụ n'ime anya hapụ ịgba ha aka ahịa gawa ọ bụghị na anya amaghị ihe anyị na-eze o
0: chai
1: gawa n'ime ime ọ wụ n'ihi gịnị ịhụrụ onye ma mmadụ ama kwa orientals ha kụrụ ese onye ma mmadụ eji egbu ye onye ma mmadụ ama ga-eji agwọ nwere gị n'ime akpa gị siri laa gesi ọwụkwụ onye a mere m ihe a mana onye na-ama gị nkwanye ugwu ga-adị ihe niile ga-adị ịkọtala maka ya bụ ọnọdụ onye nke kwara akwa nke nwa agbọ onye ọdụ akwa ha si na ọwụ nke o nwere ihe a na-akpọ egbu a oh, Chineke m.
0: Ana beke.
1: Ndị designer.
0: Eh.
1: Ana kwa azazi telo.
0: Designer o wudi ndị na-ese ihe.
1: Ah, mo ihe ha na-design.
0: Na akwa mmadụ.
1: Oh, Chineke m, ndị na-akwa akwa unu ga-enyere anyị aka. Ọ dị mma biko. Onye nke ahụ omeghị ometaghị ihe ahụ mere. Ndị maka na mmadụ kwuo ọnụ. Na mbụ ga-ese a chọrọ m ka ịkwara m akwa lekwakwa n'uduka akwa m chọrọ ka ịkwara m ọmụ ga-achata ka ọgị ga-achata mụ na ga-ekpebi ya anyị nwere ike nọ gbakọsị akwa owe ego ole ka ọ ga-anụgba maka na onye na-akwa akwa na-agakwa ahịa ọ mara na ego ole akwa ahụ nọ dịka o jiri kwuo gị gaa ahịa ruo na akwa agbanweela ihe ga-emewo kpọ onye ziri gị nyere gị ego ị na wọta si ya madam maọbụ padam biko ọkwa akwa ga-esi na lekwa ihe a ị chọrọ ka anyị kwara gị n'akwa mana ugbu a ọ gbanweela otu ile ego lekwakwa n'ihe o ji tie ego o ji puku naira atọ maọbụ o ji puku naira abụọ ọ sị gị chatawa gị chata ọ sịkwanụ gị ngwanụ chọọ ọzọ na-abụkwa gị nka gị chọta ọzọ ehe ndị ọkwa akwa ka anyị biko lezie n'anya n'ihi na ụdịrịka ihe a na-etinye mmadụ na nsogbu nke nwatakịrị nwaanyị a ị na-eme ihe ndị nke ọ na-eme ugbu a ọ bụghị ihe kwesịrịla ekwesị ndị fashion designer
0: ya ọ maazị kleti na akọwa na ọyị mmanyị gajikwe nwatakịrị nwa
1: bụọ ojii ya ụgwọ ojii nwee ụgwọ ojii ya
0: isekwa na-akwado ihe ọsọ ihe ọsọrọ ihe ọ chọrọ ime ya eme
1: asị m nke ihe ọ chọrọ ime ya eme maka na ị nwere ike isi ihe ọ chọrọ ime ya eme nwa onye ma obi ya
0: akwa ya
1: ihe ọ chọrọ ime otu ugbu a ụwa anyị nọ n'ime ya nọ
0: onye
1: ledara anya ugbu a nwere ike gị hụ ya nga ovu AK-47 gịsị onye ọwụ onye ịma na nawọta ehe ya bụ na nke nwaanyị ya wọta ihe ya wọta amaghị m otu ka o jiri na-agba ụgwọ dịka onye eji ụgwọ site n'eluigwe lọtuo n'elu ụwa ya biko tụlata obi nke nwaanyị ihe ọ ga-emekwe wo onye ọ ga-eji zaa ya okwu a o nwere ike ọ bụrụ na ọ kpọọ ya n'ekwentị ya si ya anụla m ya gbanyụọ ya ọ kpọghachi ya ọzọ o nwere ike ọ ga-eji kpọkata ya ya
0: otu ọmakwa n'ụlọ ya ọ nwee ike wụrụ bịa n'ụlọ
1: ya wụrụ bịa n'ụlọ ya ya echewazie mgbe ọ ga-abịazi n'ụlọ ya ọ bịa n'ụlọ ya ehe amanụ m ọ ga-achọ mmadụ ọgụ gawa n'ụlọ ma mmadụ chọrọ mmadụ ọgụ ihe ọbụla mere ya ebe ahụ onye ọbụla ga-ata ya ụta ehe ya ewerekwa ya ya bụ na ọ bụrụgodi na ọ bịa n'ụlọ were mgbakasị ọnụ na mgbakasị ihe abịa ya marazie ma ọ ga-anata n'ego ahụ niile a na-eji ike anya agbawa ụgwọ ehe ebe ọ bụ na ihe ọ bụ abụghị na ọ bụ ihe gị na ya kpara akpa kama ọ bụ o si gị n'aka ka isi rie ego dịka onye na-adụ akwa ihe dị otu ahụ ekwesịghị dịgị o nwekwara ka nke nwaanyị ga-eji jiri nwayọ ọ bụrụ na ọ rịrị ọnụ gwa ya agwa o nwere ka ọ gara eji jiri nwayọ gwa ya ọ bụrụ na o ji ego
0: na ego ihe ahụ ọ agwakwana m gị mana ama m mana ihe ahụ mụ na gị kwudoro ọ gafere agafe ama m na ịghọta
1: ọ bụrụ na o ji ego ya enye ya ma o jikwana ya si ya lekwelekwa ya ghọtakwa nke ahụ gị akwa ikpeazụ o nwere ike ịkwara ya o nwere ike chikwa ya achọ onye ga-akwara ya akwa ugbu a ọrụ ahụ ọ gakwa enweta ya ọzọ ya bịanụ bịa gbawa ụgwọ
0: ọ dị mma maazị Clinton ekelele m gị maka ntụnye gị nakwa otu isiri nye ọyọ m ndụmọdụ ngwanụ ka anyị lekwa ndị ọyị anyị ndị ọzọ anyị na ha nọkwa n'ikuku kpọpụtatụrụ ha akara ekwentị anyị ka ha nwee ike etinyetụkwa ọnụ
1: ọ dị mma akara ekwentị ga-akpọ bụ 0800-086-2386 maọbụ 0800-086-2543
0: otu ahụ ka dị ka anyị le onye mbụ na-abata alo
2: ndewo
0: mami mu ng eyi mami mu ng ele ti mere
2: nkwụpụ ya ahụ ihe ọbụla gbatara ya ise m na ele ọ ga-emekwa ya ọzọ
0: otu a
2: ọ ga-emekwa ya ọzọ n'ihi na ọ chọrọ ịkparị nwaanyị ọ kparị na-abịa ha n'ihi na otu na-atụ ya ha ihe nwa ahụ kwara akwa na onye akwara akwa
0: ọmụebe o siri ha nwa
2: onwe gbara ụzọri ọka ha na-echi achọ onye ha na-akparị ya kwụọ egwu ọhụ kpọt ihe banyere ya ọgọrọ ibe ọnwụ nwa ife agadi mere nka gachi ya ahụ
0: ọ dị mma mami m ya gaziere gị ya dịkakwa ezigbote echiche nọ n'okwu gị mami m ng ọ sị na ọ kwụọ ya na ihe awụ mkparị na-abịa ihe a onye makwa ị na-anọ
1: wepụ
0: anya ihe gbasara ya nke bụ ezigbo na ọ ga-anwakwa anwa bụ ịsịkwa gị ka ya kwụọ isi ya ma ọ wanye alo owe
2: ọ dị iche nwaanyị. Clinton.
1: ndewo ihioma
2: ndewo nu
1: ndewo ozokwa
2: awobi
0: ugo adi mobi ugo elo ti mere
1: ndewo
2: adi mma oyo na anya owe nge jo pelo ti
0: otu a
2: onye buru ja ga si a no we ho
0: ao
2: maya mu ku no ka ya
0: ne karere ha adi mma
2: owe be wa ni ndewo o di ara o so ndi ti dia ti
0: mobi ugo ya gazira gendewo anyi kele kura gima kahu mahu ahu nkijiri wuretu kwa seya nilu ya gazia ndewo ema inha ane ikuku ya ungu nutuo nisi adema na uwa mamihe
1: kane jesu
0: kiki ya utua, utua ya gazia alo
3: alo yoyo no timere
0: ade kwa mumma de demo
3: demo kalente
1: papu kundewe hiyo ama
3: Oh, yeah, I love
1: them.
0: Yanny, there were.
3: Not in body.
1: They win.
3: Let Emma, I say, in her jaw, and I'm a bonny family. First of all, Yaga, they were a man. I mean, any guy, Yanga, they were a jaw. More than awkward, or one.
0: Oh, the man.
3: That person again, yeah.
0: Ah, oh, what the layout?
3: I'm not so on a
0: transfer.
3: All the equity, you know, January 7th, next year, winter. I put
0: you know, quo.
3: I'm not working with Toddy because I haven't done a car where. All I could get is the digit at our fire. Bottle down.
0: Oh, Okala, Okala, for.
3: Hey,
1: chineke mi.
3: Tell on egi. Tell on the okata jonte designer. Ema inye senji buari aya.
0: Ana abegi yo.
3: Designer. Onya aya mwede shop. Onya na ba water.
0: Ah.
3: Onya inye ga wede garia. Tugwa bredi jima aya kwa yo ogwo.
0: Adema.
1: Adema.
3: Yeah, kaze.
0: Adema dede.
1: No.
0: Mazi kilenti na kwa gibu nde designer asa webia kwa asima yao unakawa dengu nende nkele wende nke wende okwa kwa yao telo abe wende nke wende designer
1: awa hii hagwaranyi designer
0: unu kemukwa mkamana o kamuna kwebe mga chinke maga kamuna kweba naka ndi designer hey chineke na
1: hage memana gea
0: hage memana me mazi kilenti na wakena kwa
1: mika nka hage me
0: alo
1: alo
4: alo uyo uyo
0: uwe
4: Okay,
0: let's see that. Casey, baby. Casey, what do you call
1: Casey, Casey.
4: What do you
1: think?
4: My sister have
0: Hey, chai. Ndo, no.
1: Ndo, no.
0: Ndo, chai.
4: Can't
0: see you. Eh, Gani, Rubiko.
4: I
0: Also, ye were ya not to follow to onye ahia ya, maka udiri agwa okpara. Maka na owuru na owu otu akoge si neme, dedem have si na le ya ko ga na to fi si ndi ahia, mana asu na owu nde ime obodo. Na nwere ba fira ya oku na achagbu ya. Amamme na agota. Osi na ndi mmadu kwesiri ma na enwere ufodo agwa nke kwekoro n'otu isi azu ahia na ku otu isi aru oru. Nke ga eme gi o ka ndi ahia gi nogide. Maka na iwe dhiri kine wote kukwa ndia ya sinte na okuwa mwe kuru. Maka, nika mwezi yoko.
5: Otua.
0: Nika mwezi yoko.
5: Otua uwe okwa rakwa, unu no jimwa ya uwe.
0: Oye msi na kii kwezi yoko na akwa okwa tara yao. Ama mena agota. Ina agota.
5: Omu no toge jijiri mwa yon. Kyo mwanyi mwini, kyo yi hapa ugeni ya mwanyi asi. Onye kwa raga hapa. Omu takwa lo nyo ozo.
0: Omu takwa lo nyo ozo.
5: Akwa ibe ye, ibe.
0: Sobo adela o.
6: I wouldn't know where he is.
0: Ndewo. Ndewo. Ndewo. Ndewo. Ndewo. Ndewo. Ndewo. Ndewo. Ndewo. Ndewo. Ndewo. Ndewo. Ndewo. Ndewo. Ndewo. Ndewo. Ndewo. Ndewo. Ndewo. Ndewo. Ndewo. Ndewo. Ndewo. Ndewo. Ndewo. Ndewo. Ndewo. Ndewo. Ndewo. Ndewo. Ndewo. Ndewo. Ndewo. Ndewo. Ndewo. Ndewo. Ndewo. Ndewo. Ndewo. Ndewo. Ndewo. Ndewo. Ndewo. Ndewo. Ndewo. Ndewo. Ndewo. Ndewo. Ndewo. Ndewo. Ndewo. Ndewo. Ndewo. Ndewo. Ndewo. Ndewo. Ndewo. Ndewo. Ndewo. Ndewo. Ndewo. Ndewo. Ndewo.